0: 92.7 Hot FM again, the Order City, 93.7 Hot FM. We'll get on AB, get 13 minutes after 8 o'clock. Then Stoddy McCray for you with Greedy. Hey! That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Last hour now, the program, sweetheart.
1: Makulimlim talaga, no? Yung ating paligid, ano? Mukhang magiging bugnaw. Ang ating araw na Miyerkules. Ganun lang naman yun eh. Pag makulimlim, walang haring araw. Really, init kayo. Bugnaw.
0: Pero sana yung paligid lang ang bugnaw. Sana yung pakiramdam lang natin. Diba? Walay singhot. Sana yun lang ang bugnaw, ano? Yung paligid lamang, hindi yung nararamdaman at relasyon ninyo ang bugnaw. Ayaw in town. O, matagal ng bugnaw, hindi naman mainit yung relasyon. Talagang panahon na lang, Jason Steele, panahon na lang dyan ang init. Ang among relasyon, wala na dyan. Wala na ganay, tanday-tanday. Ganun talaga, tanggapin mo na ang katotohanan kasing lamig na siya ng yelo. Hindi lang siya, kung di pati ang nararamdaman niya. Tanawar ko na yung partner, be. Sabi mo sa kanya, sa... Ikaw na ang giingon ni Jason. Magandang umaga po sa last hour natin. I-shoutout natin yung mga passenger daw na si Deligaya de Leon, ang mga guwapa, ilabi na manager going to airport. Sino ito? Sino ikaw? Si ano ba to? Si HBG yata yan natin ito eh. Yung mga passenger daw niya na si Deligaya de Leon, o ang guwapa, ilabi na si manager going to airport ngayon. Teka, tingnan natin ito kung sino ito. Si Jerry yata ito. HBG Jerry, kung siya nagkakamali. Yeah, magandang umaga sa iyo. From Barra to Bulwar Road, heavy traffic po. Registry taxi, plate number Kai 4408. Si Alexander Israel. Magandang umaga sa iyo, Alexander Israel. Maraming salamat sa update mo. Kita nyo naman ha, may mga volunteers na tayo. O, yung mga taxi dyan, pwede nga nyo rin gawin yan. Okay? I-note ko nga ito, si Alexander Israel. Mga nagbibigay sa atin ng update kung nasaan sila. O, magandang umaga. Yan, ang pink kanunay ha, o, Alexander Israel. Ito na yung magandang umaga. Sabi niya, kabugnaw. Shoutout sa ako mga kinakusga na si Ate Carla, si Ma'am Amy Olaer. Mga sweetheart na lang, yun na lang gamitin natin. O, sa ating mga sweetheart, yan, na sina Ate Carla, kay Mama Amy Olaer, o sa ako mga kids, all the way sa school, a Sharky Boy, Elsa Girl, and Kuya Jire, galing kay Monsor G. Yan, maraming salamat po. Michael Jude Sabido ng MNR Taxi, Makabalan, City of Altadoa. Good morning! Nagang salamat sa pagpaminaw ninyo. 15 minutes after 8, commercial break tayo sa Glenn. Babalik tayo with more. May buntag mga sweethearts.
2: Heart 92.7.

pagkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: taksil sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano, yung babae na wala siyang balak backup plan.
1: 92.700 FM, Cagayan de Oro City. 93.700 FM, Buginoon. We got 32 minutes after 8 o'clock. Hey, Looney Pala Isipan. That was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go. Sa sulit, 27 pesos SRP lang. Kaya di tayo nakakasiguro sa mga karelasyon natin eh, no? Lalo-lalo na kayo, ha? Lalo-lalo na yung mga wala pang napapatunayan sa isa't isa. Diba? Yung wala pang mga supling. Ano yung supling? Wala pang anak-anak, diba? Wala pa nag-hold sa isa't isa. Talagang, yan ba, nakakasiguro ka na? Tingnan mo nga yung pares mo. Tingnan mo nga, sabi mo nga sa kanila. Siguro na ba ako dito? Talagang sasamahan ba ako nito hanggang dulo? Mga ganun tipo, diba? Ito si Jason Steele. Lagi puro pagdududa. Lagi tinuturuan kami magduda sa isa't isa. Hindi naman. Ano lang, reality check. Diba, double check. Mas mabuti na yung sure kesa sa hindi sure. Grabe yung choices, ano? 33 minutes after 8 o'clock. Stay ka muna. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: HBG Noel ng Heart Dang Sinasalinya. HBG Noel, good morning.
3: Good morning, Jason Steer. Good morning, sweetheart. Sa yung mga dumadaan ng Agura Market Terminal, maluwag na maluwag yung kalsada natin sa buong palibot ng Agura Terminal. Lumabas tayo ng CM Recto going to Pimentel. Stop and go lang sa mga traffic light. Dumaan tayo ng Limkitkay. Papuntang Kukul Market, maluwag na maluwag yung mga kalsada. Dumating na tayo ng Yakapin Street going to Pele Street, maluwag na maluwag. Stop and go sa mga traffic light. Nasa Marcos Bridge po tayo ngayon.
1: Ayos, may pasayaro ka ba?
3: Isang malaking
1: pusa. Mingaw. Sige, maraming salamat. Ingatan, mamaya-maya, meron na yan. Thank you. Ingatan, okay. Ingat sa pagmamaneho. Thank you sa iyong report. HBG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasalang nadalan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Bibitin.
2: This is Heart 92.7.
10: 92.7.
2: Heart Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. We get 45 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Nasa huling mga minuto na tayo ng ating program on this very beautiful Wednesday. Teka muna, bago tayo mamigay ng mapremyo, i-shoutout muna natin ang mga sumusunod, ha? Magandang umaga sa Raptor Taxi, Ana Luvinza, Oktubre. Teka muna, nanalo to ka po na. Oo, Vincent Oktubre, nanalo ka ng bugas at saka groceries, ha? Pupunta ka dito. Alright, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo ang iyong papremyo. Lady M, all the way from Iquito, Paul. Shoutout sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyong pakikinig. And hope you guys are feeling great this morning, ha? Sa lahat ng mga sweethearts pa natin dyan, yung mga tipong wala lang, nag-aabang-abang ng swerte. Gusto mo ba ng swerte? Hindi naman basta-basta darating yan. Kailangan mo rin pagtrabahuhan. Pero minsan, meron din talaga mga taong, di ba? Meron din talaga taong tinadapuan ng swerte. And talking about swerte, ito na, baka ito na yung tamang moment para mas sumagi, maswerte ka today. Mamimigay tayo ng bigas at grocery sa oras na ito. Ito na, ha? Alamin natin saan area tayo, saan dropbox ay bubunot ang ating second winner, Ruleta Select! Yun! Oy, wait. Okay, sige, puntod. Aawatin pa eh. O, puntod tayo, puntod. Puro tayo sa dropbox ang puntod. Ang nakalagay ay D3. Puntod, ang pangalan lang nakadaog ng bugas mula D3 Puntod, Maria Elena Zapanta. Maria Elena Zapanta, congratulations, nakadaog kang bugas sa groceries. Ha? Magdala ka na ang iyong ID para mag-claim mo na ang iyong papremia. Right now, pwede ka na pumunta. Sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:47, on for a break. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: 92.7 Hard FM, kagayan di oras seri 93.7 Hard FM, Buginon. Tatlong minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Iabon natin sina Robins, ano siya, Douglas pala, mga Robinson voice. Yan, hindi ko mapag... mabagbintang ang pangalan yun. Grupo pala yun. Robinson Boys, Douglas, Normin Transco. Magandang umaga. Sir Jimmy Coloso, Normin Transco din ito. Daming Normin Transco na naka-Heart FM. Ano? Thank you so much po sa inyo, ha? At syempre pa, nagpapaalam na rin po ako. Aba, huwag niyong kalilimutan, i-follow ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ayun, no? That's a Jason Space Heart FM. Naku! Makita-kita tayo. Maraming salamat at abayanan si George. At syempre naman, ang ating mga love songs, kapiling din si Dr. Heart, ha? Hanggang alas 11 naman yan. That's, they're on until 11. That's from 9 o'clock until 11. Maraming salamat seeing you guys again this afternoon. Alas 3 hanggang alas 5 para sa aking rebound. Of course, my name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, huwag mong didiligan ang hindi mo halaman. At huwag na huwag mong titikman ang hindi mo ulam. Masuko ang silingan.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Totoo naman, di ba? Masuko dyan ang silingan. Ay, isang daang araw na lang bago magpasko. Ho, ho, ho. Merry Christmas po sa inyong lahat, ha? Mga sweethearts, padayin lang sa pagpaminaw, walang bibitaw. Manatiling nangikinig na katutok. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang kautusan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 na nag-uutos sa pagpapatibay ng pagbasura sa kanilang motion for inhibition laban sa presiding judge. May kaugnay ito sa tatlong reklamong grave threat laban sa Vice Presidente na nag-ugat sa kanyang mga pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte, gagamitin nila ang lahat ng available legal remedies habang patuloy na susunod sa mga kautusan ng korte at sa sub-judice rule. Sa ilalim ng naturang rule, hindi maaring talakayin sa publiko media ang merito na kasong nakabinbin sa korte upang mapanatili ang respeto sa proseso ng hudikatura. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey sweethearts, it's a good morning. Wow, we're already in the midweek. And just to give you a little overthinking, uy, second week na din ng Setyembre. Ano na, bilis naman. Mukhang magpapasko na bukas, ano? Well, you and I till 11 o'clock dito po sa programang Music from the Heart kasama si Dr. Heart and George. Kamusta naman ang mga sweethearts na nag-aabang sa mga love songs? Yeah, I know. Oh, back to school na. Busy-busy kaya naman eto kami to make you relax and chill. And pag-uusapan natin ay, oh, di ba, mainit-init pa oh yung ating question of the heart. Kayo ba, sweethearts? Kaya nyo bang maging forever single? Yun ang ating question.
1: Ay, nakakalungkot. Alaga.
0: Good morning, Dr. Heart. Oh, yung ating tanong kasi, kaya mo bang maging forever single?
1: Uh-huh.
0: Oh, that's it also applies.
1: Ay, tatanong ko sa iyo.
0: Oh, ako?
1: Pwede bang itatanong ko sa yun?
0: Pwede. Oh, kaya ko naman. Ako, kaya ko kasi I'm imagining myself being the rich tita. Rich cool tita.
1: Ay, ganun.
0: Diba? Oo.
1: Galing naman.
0: Sana naman.
1: Rich tita na yun. Sana all.
0: Crossing my fingers. Pero, ayun na nga, Dr. Heart. Oh, mm-hmm. Kaya ba? Kaya niyo ba?
1: Kasi meron naman kasing iba na piniprefer nila to be single.
0: Correct.
1: Eh, masisisi ba natin sila? Eh, happy sila sa ganung sa estado.
0: Setup. Yes.
1: Diba?
0: So, siguro din, kabilang na din dyan yung mga naging nagkaranasan nila na hindi siguro naging masyadong maganda.
1: Pero masarap may kasama, ha?
0: Ay, oo naman. Totoo yan. O, masarap din yung naay may kahagan.
1: Ay, ngayon. Lalong-lalo na. Ganito weather natin
0: kaya
1: ngayon,
0: nga.
1: No? Oo.
0: Yung kadang
1: ang
0: weather.
1: Ang sarap ng weather ngayon. Medyo
0: totoo.
1: Walang init, di ba?
0: Oo, malamig-lamig na madulum-dulum.
1: Oo. Tapos sana umuulan sa gabi.
0: Ay.
1: Tapos habang pumapatak yung ulan,
0: share kayo ng ano? Ng blanket.
1: Diba? Ah, ingin naman. Oh. Asya, sige, pabot natin. Yung ating question of the heart ulit, George, para sa ating mga sweethearts.
0: Kaya nyo bang maging single forever?
1: Pabot nyo sa amin, ha, yung inyong messages at inyong take. Ang inyong point of view dun sa ating question of the heart. Do text us dun sa ating text line. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Or kung naka-online ka, follow, like, and share, comment on our post, or message us sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Nako, pagdating ng panahon, hindi na kayo single, di ba? 9:17 ang ating oras, here's Isa Siguera. Pagdating ng panahon, nako, may kasama ka na at may ka-holding hands ka na. You're in Heart FM 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Yes, you gotta believe that there's magic in love. Pero kaya nga bang maging forever single? Naku, ako ay half-hearted. Pero, yeah, some realizations then really comes as the year and days goes by. George and Dr. Heart till 11 o'clock dito po sa programang Music from the Heart. We'll be bringing you yung mga love songs na magpapa-believe sa inyo again when it comes to love. Oo, papa, mag-ano tayo, let's magbalik loob tayo sa pag-ibig. Hindi man ganun ka kasaya everyday, because love is just like an ordinary, no, not really ordinary, but it's just like life. Hindi everyday Merry Christmas, pero masaya. That's the catch. Diba, Lady M? Sabi niya, para sa akin, Dr. Heart and George, kaya ko. Oh, kaya daw niya, oh. Oh, dalawa tako at dalawang kapatid ng lola ko. Dalawang tita ko at dalawang kapatid ng lola ko. Ang forever single.
1: Uy, it runs in the blood, ha?
0: Oh, it runs in the blood. Hanggat wala na sila dito sa mundo, wala silang naging pares. Na parang their choice. Yata, marami ang nanligaw sa kanila, mas pili nilang maging forever single.
1: Mm-hmm.
0: And para sa akin, walang masama doon, Dr. Heart. Wala namang masama if you choose to be forever single, enjoy your company. Pero yun nga, sabi ko nga, minsan sa buhay may mga, alam mo yun, yung parang may mga realization, mm-hmm, may mga hinahanap-hanap ka na oo, masaya kasama ang sarili, pero masaya din na may kasama ka na parehas kayo.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Yung iba kinoconsider nila, George, lalo na pagdating dun sa katandaan na, di ba?
0: Yes.
1: Na merong mag-aalaga sa'yo, merong, di ba? Merong titingin sa'yo habang, yun na nga, ikaw ay nandun na at the peak of your life. No?
0: Yes. As we grow mature.
1: Pero yung pinaka-importante dyan, kung saan ka maligaya, di ba? Saan ka masaya.
0: Correct. Ito, may mga comment tayo dun sa ating Facebook.
1: Sige nga,
0: post.
1: Tingnan nga natin yung mga reaction.
0: Si Shanit Devo, Dr. Heart, sabi niya, ay Davo pala. Shanit Davo. Sabi niya, for me, hindi ko kaya.
1: Hindi ko kaya.
0: Kumanta.
1: Ito hindi naman, niya hindi kaya. Niya kaya. Oh, yan naman yung perspective niya, di ba?
0: Yeah.
1: Ito naman mula kay Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Yes po, if ever lang what's going to happen between me and my hubby, prepare akong maging single na forever. Kakaiyak ang song na Starting Over Again.
0: Aww.
1: Sabi niya, I love you, Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Pahag, Ate Marifel. Thank you, ha.
1: Kasi naman talaga, we really don't know what the future holds, di ba?
0: Yes.
1: Oh.
0: Totoo.
1: Kaya nga sinasabi natin lagi na magtira tayo ng pagmamahal dun sa ating sarili. Di ba?
0: Tama.
1: Kasi kung ano man ang mangyayari, ayun, kung ano man ang magiging choice mo sa buhay, handa ka na haharapin ito.
0: Ako, baka iniisip nila, pinipressure. Mm-mm. Ang buhay naman kasi, life is not a race. So, kung single ka ngayon, mm-hmm, kagaya ko.
1: Mm-hmm.
0: At ilang taon ka ng single.
1: Uh-huh.
0: There's nothing wrong of choosing that path. Huwag kang magmadali. Kasi kung magmamadali ka, baka lalo mahulog ka sa maling tao.
1: Mm-hmm. Actually, merong mga ganyang desisyon, no? Especially coming from those failed marriage, di ba?
0: Correct.
1: Yung mga ganon, yung mga kapatid natin na ganyan, yung tinaanan nila sa buhay.
0: Yes.
1: Sinasabi nila, yung iba, sinasabi nila na I will just focus on my kids.
0: Yes.
1: Diba? Ganun yung stand nila. Ayaw na nila uli na, sinatatakot siguro sila na baka masaktan uli. At sabi mo nga, baka mahulog na naman sa maling tao. Diba?
0: Sabi nga ni Ray Damalao o Damaulao, sabi niya. Si Ray to eh. Sabi niya, grabe po ng kanta ni Aiza Siguera pagdating ng panahon. Aw! Sabi niya, magpabilin gihapon tang lamion. Dili na ko kaya, sabi niya, na mahimong single forever. Uy, kay dili na mahimong, nga wala tay kainin. There is a saying, no man is an island. Correct. Oh. Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Tisha Eatery, gandang morning. And Mr. Ryder, hindi ka nakakalimutan ni Rai. Oh, maraming pong salamat sa pakikinig.
1: Ayan. Oh. Ah, diba? Ano kasi yun eh? Bale, dalawang meaning ang pwede nating ihalin tulad dun sa kanta ni Isa Siguera.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Pagdating ng panahon, eh may ka-holding hands na ako at may kakadal-kadal na ako.
0: Oh.
1: At pwede rin pagdating ng panahon, eh masaya ako na...
0: Ako lang.
1: Oh.
0: Ah. Yeah. Sana yung pagdating ng panahon na yan ay... Ikakasaya mo.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Correct.
1: Chris Cuadra Paran, sabi niya, hello po, good morning. Yes, kaya ko po maging single. Mas okay ng single kaysa naa sa relasyon. Nga walay peace, walay respect, and genuine love. If the right person comes, then let it happen naturally.
0: Ah, diba? Naturally. Very good. Gusto ko yan. Oh, si Maricar Yabalaure naman, sa panahon nga ron, yes. Kung sanay kang independent person, yakang-yaka.
1: Yun! Yun yung keyword dyan. Strong independent person. Ah, diba? Sige, babot din sa amin yung mga messages ninyo ha. Dun sa ating question of the heart. Yan po ang pinag-uusapan natin. Yung napakagandang talakaya natin. Mas maganda pa to dun sa...
0: Ayun nga, yung inaabangan natin. Oh, dito na lang tayo, mag-relax na lang tayo.
1: Maganda pa tungkol sa pinanto kesa, this is size na yan.
0: Nahilo nga din ako dyan. Basta.
1: Eh, batas na yan eh.
0: Sorry.
1: Bakit kailangan pang baguhin?
0: Ay, sabi. Sorry, sorry.
1: Nakapitik tuloy ako.
0: Huwag kasi kayo mag-bend ng knees. Bend kayo ng knees eh.
1: Again, ang ating question of the heart.
0: Kaya mo bang maging single forever?
1: Ayan. Alam nyo na yung mga text lines natin. Text nyo na po at ganun din sa ating Facebook page. Nandiyan po yung ating Facebook post. Yung ating question of the heart. Makikita nyo po yan sa page ng Heart FM. 9:42, ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
15: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
19: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
15: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got Leo, yung version ng Maging Sino Ka Man, originally sang by Ray Valera. Ang ganda. Makes you think na kahit talaga sino, basta't mahal mo, tanggap at tatanggapin mo yung mga imperfections, yung mga kakulangan niya, at higit sa lahat kung sino man talaga siya. Ah, diba? Ang ganda. Mm-hmm. kaya ba, hindi mo kaya maging forever single kasi... Siyempre, kaya nga may puso tayo, George, nagmamahal tayo.
1: Buti na lang hindi ano, kasi binabago yan ng mga naghahanap pa.
0: Ay,
1: at umaasa.
0: Ano?
1: Alam mo na title?
0: Ano daw?
1: Maging Sino Na Lang.
0: Ay, maging mahal kita. Maging sino.
1: Maging sino na lang.
0: May ano, alam
1: basta,
0: mo ba?
1: Diba?
0: Oh, alam mo ba? Eto, nakita ko lang sa social media, Dr. Ano? Heart. May dasal yung mga babae sa bawat edad.
1: Ayun.
0: Ay, bawat
1: ano siya
0: age
1: mga,
0: range. From 15 to 25 years old. Uh-huh. Lord, ang dasal ko, sana matagpuan ko na si Dawan.
1: Aha.
0: Uh-huh. Ah,
1: yan na, sana.
0: Sana. 25 to 35 years old. Lord, kanus aman.
1: Medyo natatagalan na ng konti.
0: Medyo na. Lord, waiting. Ganun.
1: Next.
0: 35 to 45. Lord, maging sino na lang.
1: Maging sino. Eh, at tanong ko naman. Eh, anong stage ka ba na bilang dun?
0: Nandun ako sa... Lord, kanus ama?
1: Ay, pinapabata.
0: Hulaan niyo kung anong edad niyo.
1: Eh, diba? Yun naman talaga, di ba? Yun naman talaga sana ang hangad dati, di ba? Na meron tayong makasama sa habang buhay.
0: Oo, totoo naman. Ako, kung papalarin, no, na magkaroon ng, alam mo yung parang bukas naman tayo, akong bukas ako na maging forever single, bakit naman hindi, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang ano kasi dyan, Dr. Heart, hindi mo pwedeng kontrahin yung tadhana talaga.
1: Ay, oo.
0: Kung ibibigay.
1: Sabi nga ng isang texter natin kanina, di ba, sinindig na maalala. Sabi niya, it will come naturally.
0: Yes, diba? Totoo. Mm-hmm.
1: Walang kasablay-sablayan.
0: Totoo.
1: Alam mo naman kasi, sinasabi ng kantang love moves in mysterious ways. Diba?
0: Yes.
1: At sinabi ni ng kanta natin tinugtog kanina, you've got to believe in magic.
0: Ayun. Diba? Kasi alam mo, totoo yan ha, na kung minsan yung mga panahon na hindi mo inaakala, doon talaga nangyayari ang mga bagay na pinagdadasal.
1: Pero pag nakanta mo na yung lahat na yan,
0: ay,
1: na mga kantang yan, maging sino na lang.
0: Hanggang dito na lang.
1: Wala pa rin, di ba?
0: No. Ako, wish ko naman na mahanap natin yung happy ending nating lahat. It's either to be with someone or to be with yourself. Hindi dati na lang ang panahon eh. Pero walang masama doon sa dalawa.
1: Ayan. Eto muna kay 5460 mula po sa ating text line. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and Ma'am George. Lahat ng bagay dito sa balat ng lupa ay may advantage at ganun din ang disadvantage. Unahin natin ang advantage. Kapag nag-asawa ka at saka nagkaroon ng mga anak, ito ay gagabay sa iyong pagtanda. Yan yung sinasabi ko kanina. Sa madaling salita ay mayroon kang katuwang sa buhay hanggang sa iyong pagtanda. Ang disadvantage naman ito. Dati kung ikaw lang mag-isa sa buhay, ay walang tutulong at gagabay sa iyong pagtanda. Shout out na lang daw sa Tanogan at ganun din sa Langga family from Altans ng Kugman.
0: Ganda, no? Inilatag niya yung dalawang sitwasyon. Hi sa Gales family, Ma'am Elaine, Tatay Nicolas, Sir Glenn, thank you sa inyong pakikinig sa Barangay 17, Burgos, Del Pilar.
1: Yeah.
0: Ito may, ano lang, may in addition.
1: Uh-huh.
0: Si Lady M.
1: Si Lady M.
0: Oh, sabi niya, Dr. Heart, para sa aking sarili, gusto ko ang may ka-partner but laging pumapasok sa aking isipan ang maraming what if. Ayan, magagaya ako sa mga tita at kapatid ng lola ko kahit mahirap. Tatanggapin ko na lang maluwag kung yun ang kapalaran ko. Kahit
1: Ayaw ko.
0: Ayaw niya.
1: Oh. Ay, naku.
0: Diba?
1: Nahihirap kontrahin ang tadhana. Diba?
0: Totoo.
1: May mga pagkakataon na mga ganun, nakita na nga sana natin, pero hindi pa rin tinadhana.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: May mga taong hindi natin inaasahan na inaakala nating hindi ito tinatadhana sa atin, pero kusang dumarating sa buhay natin.
0: Yun! Totoo yan, Dr. Hart. I really believe in that. Amen.
1: Ay, second devotion ka kaagad, ha?
0: Ay, syempre. Kailangan na eh. Ay, si Dr. Uy,
1: si
0: Bart.
1: Dr. Bart.
0: Oh, hello, Dr. Bart.
1: Ay, grabe naman. Ang galing nito. Maipipray natin yan, Dr. Bart.
0: Yes,
1: that you will have a billionaire husband soon.
0: Yes, very soon. Oh, wala itong sa Xavier University Center of the Arts.
1: Grabe si Dr. Bart mula noon hanggang ngayon.
0: Lagi
1: Heart
0: yan.
1: FM talaga.
0: Thank you, Doc. See you soon, Doc.
1: Mabuhay ka, Doc.
0: Thank you, thank you.
1: Eto naman mula kay 1419. Sabi niya, good morning. Shout out po, Ace Queen Fabricator Shop. Diyan po sa may Zone 6 Marlags Kanitoan. Hoy! Mga taga Kanitoan, dami nakikinig ng Heart FM.
0: Ayan.
1: Maraming salamat for listening, ha? Ayan. God bless din po sa inyo.
0: Matingin ko lang very quick, Dr. Hart, yung mga taga Ace de Oro Commercial. Laging nakikinig yan sa atin. Good morning.
1: Uy, kamayan sa Manukan
0: kamayan
1: din.
0: Kamayan sa Manukan,
1: Corrales. Lakas ng Heart
0: so,
1: FM. Mamaya yung mga pangalan babasahin natin. Nandun sa center.
0: Babatiin natin yan, no? Yung mga sweethearts natin.
1: At syempre, yun din dyan sa may, ano, sa may Carmen daw na may napakalakas na nakamonitor ng Heart FM. Malapit sa isang fast food chain dyan.
0: Ay, talaga.
1: Lakas na. I don't know kung electronic shop ba yun, Irene.
0: Nandoon.
1: Nadaanan doon nila. Lakas.
0: Good morning.
1: Naka-Heart FM. Good morning po sa inyong lahat.
0: Ayan.
1: Ayan. Oras natin. We still got 2 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Get keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Ang sarap.

0: express your opinion through our Facebook page. Nandun po yung post natin. Pwede kayo mag-message ating messenger at sa ating mga text lines. Kaya nyo ba? O, di ba? Kaya mo bang maging forever single? 0917-15-79-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 10:25. Magbabalik kami ni Dr. Heart. More of your favorite love songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus! Bibitin!
6: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Ayun na nga, umaasa nga eh. Nabalang araw. Darating yung dinadasal natin. Oras natin, 55 minutes makalipas ang 10 o'clock in the morning.
1: And a time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Kasama nyo pa rin si George and Dr. Hart na umaasang nandyan pa rin kayo at sinasamahan kami.
1: Sige daw, B.
0: No.
1: Okay pa ba? Energy check.
0: Ayan, message nga kayo sa amin, B. Uy, grabe talaga mga messages. So, ang dami. Irene Tombs o Tombs, ano kaya to? Good morning, good morning. Sabi niya, depende sa situation. Tayo lahat may nakalaan para sa atin. Yung iba, baka nahuli lang. Yan. Matuto tayong mag-antay in the right time.
1: Ay, gusto ko yan. Diba? Galbanaag. Hi to my pa-card members, kayang-kayang single, walang bikil sa buhay.
0: Ah, diba? Oo.
1: Talaga?
0: Ang sarap ba talaga? Walang bikil sa buhay ba talaga?
1: Alam nyo, ganito. Akala nyo, lecture. Hindi kasi alam mo, Dr. Hart, yung pagiging single.
0: Article, ano yan?
1: Article 2 of 1987 Constitution. Yung pagiging single, talagang fun. Totoo yan.
0: Ay, talaga. Oh,
1: kasi you can focus on yourself. That's your avenue. Sabi nga nila, avenue mo yan to prepare yourself for your relationship or for your next relationship. Pero kahit sabihin pa natin, oh, masaya. Ay, kayang-kaya. Pero alam mo, there's this peace.
0: Yan, ito na. Humuhugot na.
1: Kasi totoo naman, there's this peace inside your heart na parang may hinahanap ka at the end of the day.
0: Ano ba yan? One piece, two piece?
1: Mga two piece, chike. Yung large part po, ha?
0: Ah, diba? Yung iba kasi, yung iba natatakot, diba? They don't wanna get into a relationship na magkakaroon sila ng partner. Kasi nga, diba, parang, ay, merong magpipigil, may pipigil sa akin kung ano mo yung gagawin ko. Diba? Unlike nung single ako, I can do what
1: malaya
0: I want.
1: Ka.
0: Diba? Oo, mga tipong ganyan. Pero kailangan naman din siguro ng pag-intindi lang sa isa't isa. Ika nga, diba? Yung mga dapat i-consider din ng merong mga partners na, diba?
1: There are some who started very young, puppy love. There are some who started not so later part. Mm-hmm. Siguro, ang love naman ay walang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Wala naman yung standard talaga kung dapat ganito. Yung society lang ang nagbibigay ng standard. Oy, dapat ha, ganyan ha, edad mong ganyan, dapat ano, ganito ka na, dapat makasal ka na, dapat. Pero hindi natin nadidiktahan ng panahon at ang puso.
0: Oh. Ika nga, that will come naturally, sabi niya, Chester kanina. Ito naman mula kay 7234, sabi niya, good day, M. Tisoy, Dr. Hart. Na, dati soy naman ko, ani.
1: Gusto ko yan, no?
0: And blooming, George.
1: Ay, buyag.
0: Shout out daw sa lahat na staff ng Banona and Child Medical Center, kina Wilcito Salsos, kay Chris Liedo, and also to Luel Takalinar, kay Bernardo Bato-Bato, and Mark Abbas. Sabi niya, para sa question of the heart, dili kaya, kay gusto na ako, naagyod ko'y responsibilidad as a father. Then ang kasabihan, go to the world and multiply.
1: Hi to Sir Ron Valdez. Gusto ko yan. Diba?
0: Grabe, sabi niyan, the number one station of the nation.
1: Oh. Thank you, Sir Ron.
0: Parang may naalala kong tagline na station yan dati.
1: Ay, gusto ko lang mag-hi kay Miss Sarah, ha? Speaking of Madonna.
0: Mm-hmm.
1: Oh, maraming salamat po sa marketing department. Mm-hmm. 0159, batiin natin yung mga sweethearts natin. Na, uy, nakikinig talaga to sila.
0: Ay.
1: Yung mga taga Eden Solis in the Hag. Sina Eden's resto manager, Mr. J.M. Bonalo, sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo. Mm-hmm. Hi to Jules Caestano, Anna Destano, Lingards, si Wongski, and Mr. Tonska Danlag. Mm-hmm. Thank you sa inyong pagkikinig. From Tibas, the Damon Cagadas. At kindly greet, i-greet din natin yung mga sweethearts natin sa Chinky Tea.
0: Mm-hmm.
1: Like sila Miss Jane, si Miss Gigello, si Miss Jenny, si Miss Jinsky, to Mr. Eric Poblete, Mr. Felvin Galos, Mr. Don Cadanlag. Hi to Sir Rodney Ponce and Chinky T. Velez Branch from Tibas de Damon. Kagayas. Ah, tagang sa naman.
2: Sarap pa talaga yung tea dyan.
1: Ay, oo. Oh, oh. Well, oh, speaking from experience naman ako.
2: Talaga? Nag-endorse ka na, ha?
1: Hindi, natikman na ba? Natikman na talaga naman. Masama.
2: 1120, hi sa'yo uli. Sabi niya, nakikinig po ako ngayon.
1: Ah.
2: Ingat ka lagi.
1: Maraming salamat. Yung mga sweethearts natin, no, si Mr. and Mrs. Manga.
2: Hi, si Fern and Faith. Si Fern and Faith. Oh, lagi, hi sa inyo.
1: Lagi nakatambay na sa Heart FM.
2: Binabati na rin natin yung mga taga-Taguluan. Maraming salamat for always listening sa Heart FM. Nako, alakas-lakas ng Heart FM dyan.
1: Thank you.
2: Maraming salamat. Mm-hmm. Ayan. Sabi ko na nga ba, lalabas na siya, eh. Alam natin, pag narinig natin yung tunog na yan, ibig sabihin, bugas at ganun din groceries yan mula sa inyong Heart FM. Dahil ito na, the prices rise, overload na. Alright, paikot tayong ruleta, George, para malaman natin kung saan gagaling yung winner natin. Ayan na, ikot na. Yung baka nanalo, huwag nyo palampasin ng 14 days, ha? At syempre, pag nag-claim kayo, magdala po kayo ng ID. And claim nyo na kaagad dito sa aming station. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. George Santo Miguel.
1: Barangay Gusa tayo.
2: Barangay Gusa. Dami din nakikinig sa atin dyan.
1: Yeah.
2: Yun na lang kaya nakikinig sa atin.
1: Eh, hindi ko din sila masisisi.
2: Oo,
1: kaya nga. Oo, grabe naman.
2: Buno tayo mula sa Dropbox ng Barangay Gusa.
1: Ay, narito na, Dr. Hart.
2: Ayan na.
1: Mula sa ating Dropbox. Ayan, ang kanyang address ay Barangay Gusa. Barangay Gusa. Congratulations kay Carlos Mantibukon.
2: Carlos Mantibukon ng Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin para sa programang ito sa ating The Price is Rise Overload.
1: Yan na po ay hatid din sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: 2 minutes bago sumapit po alas 11 ng tanghali, magbabalik pa kami ni George. Final set, dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Play!

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Yan po yung dasal din namin para sa inyo. Na naway matagpuan ninyo ang inyong tinatawag na tahanan, ang inyong tinatawag na sweetheart, na sweetie, na mahal, na palangga, at ano pa man.
1: Lahat na ng terms na pindir. Honey pie, sugar pie.
0: Pero kung masaya kayo sa pagiging
1: single. Walang masama doon.
0: Walang masama, di ba?
1: Pero iba din, basta. Hindi ko ma-describe, Dr. Hart.
0: Alam
1: pero,
0: ko, ayaw mo sumuko talaga, George.
1: Kasi pinalaki tayong palaban.
0: Darating yan, Iha. Darating yan.
1: Yun ang ano ko din. Kaya ini-enjoy din natin yung mga ganitong panahon na tayo ay single pa. No pressure.
0: Ay, may mga ba nagpapahabol pa ng kanilang messages ha sa baho mauna dyan. Marifel, si Ate Marifel de Quito Ahes. Ha? Always here po, love you Heart FM while naglalaba. Ayun.
1: We love you too.
0: Tarungag kuso-kuso na ha.
1: Ito yung mga sweethearts natin, Dr. Heart, mula sa Security Forces ng PhilHealth 10. Ayan. Hello po ha sa R10. Maraming salamat po Sir Troy Kainoy. Nagang salamat po sa inyong pakikinig. Wow. Ayan.
0: Thank you for listening.
1: Mga sir. Thank you.
0: At syempre, ito pa may mga pahabol. Puntod Lady Eagles Club. Hi po sa inyong lahat. Maraming salamat and happy birthday na rin. Ay, birthday sino do? Birthday daw niya ngayon. From Kuya Gabriel. Yes.
1: Si Kuya Gabriel maanding.
0: Ay, talaga. Happy birthday po. Sa lahat din ng mga nag-birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo lahat.
1: Si 9345, shoutout natin si Sir Monsur Galiana and Miss Hannah. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Alam ko, mga taga-Bloomingdale ito.
1: Yes, matagay po na. Nagang salamat.
0: Speaking of Eagles, hi na rin sa lahat ng mga Taguloan Lady Eagles.
1: Hi, good morning.
0: Thank you for listening. Taguloan dos yata yun. Ayaw ko lang kung sakto ba yun. Hi sa inyo. Maraming salamat for listening. Meron pa mga pahabol.
1: Pasahin ko lang mula kay Chris Quadraparan. Yes, kaya ko po maging single. Mas okay ng single kaysa naa sa relasyon na walay peace, respect, o genuine love. If the right person comes, then let it happen. Sabi mo nga, naturally. Thank you.
0: Well, ang importante dyan, George, kung saan ka masaya. Di ba?
1: Oo.
0: Masaya ka sa pagiging single at masaya kung meron kang kasama sa buhay. For the goal.
1: For the goal, yes. Gusto ko yan. For the goal.
0: Gorabels.
1: Ito may pahabol pa, Dr. Hart. Si Arinez Adakay. Sara D. Uy! Upper Nazareth.
0: Sara D, ha?
1: Sabi niya, kung ako papiliyon, mas gusto ko sana single kung pwede lang sana kay walay peace of mind. Now, tatay partner, but mura Japon kag single? Kay walay pakisay mo, ha? Thank you. Love you.
0: Miss Saklap you naman. Pero malalampasan yan, Sara D.
1: Correct.
0: Iwala ka. Ito, patingin ko na rin, dami pahabol.
1: Oo nga na po.
0: Hi po, morning pa, shout out to Arabella. Ay, ano to, Arabella Pastries, right?
1: Arabella's Pastries, sa Ipunan
0: din. Asa mang ginadapit sa Ipunan? Uy, wala ko na makitaan.
1: Sige, message mo kami ha. Para matultulan. Yung mga nakikinig din sa atin dyan sa Grace Wynn Hardware at Gospel and Psalms Hardware, thank you so much for listening.
0: Thank you. Yung isang tindahan dyan po sa may Vamenta Boulevard, ang lakas-lakas po ng radyo ninyo. Dyan po malapit sa isang food chain. Thank you for listening. Yung may bubuyog. Malapit sa bubuyog.
1: Nalala ko na.
0: George, mapaalam na tayo.
1: Nako, sweethearts, don't fret when you're single. Be happy and pray for the right one.
0: Uh-huh.
1: Mamaya magkita-kita tayo sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
0: You're not fretting pa ba?
1: I'm I'm not pretty. Umaasa nga.
0: Taka magpapaalam na po kami. Mamaya sasamahan niyo si George Alauna hanggang alas 3 ng hapon. Dear Heart. Abangan niyo yung Dear Heart na yan. Meron kami mga pasabog ba dyan? Antay-antay lang kayo.
1: Mas pagagandahin pa natin yan.
0: At syempre, pwede din kayo mag-greet ng live sa inyong mga sweethearts. On air, no? Live on air. Sa gabi po yan, alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. That's the program called Heartlines. Kasama nyo naman si Harvey Stone dyan. Wala na tayong oras. Papaalam na po kami. Maraming salamat sa mga single dyan at sa patuloy na naghahanap. Hi po sa inyong lahat.
1: Ouch.
0: Naway mahanap nyo na siya. Sino siya? Maging sino man siya. At syempre, yung nag-e-enjoy na talaga nagsusolo sa buhay, hala, sige, e-enjoy yan. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa inyong Heart FM. Ingat buhay lagi. And always remember, we heart you.

0: 7:37 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. Of course, itong programa na mag... magsasama sa inyo para sa inyong paboritong meal of the day. Of course, ang lunchtime, di ba? Kasi ang lunchtime, ang dami nating makakasama nating mga katrabaho. Doon sa eskwela, yung mga classmates natin. Doon naman tayo sa bahay. Of course, kung wala si mama at si papa, andyan si Inday. Pwede mong kausapin si Inday kasama yung aso nyo. Diba? Pero at least mayroon kang kasama. Yun ang pinaka-importante. At palagi mong kasama, of course, ang Heart FM. At of course, si Harvey Stone yung palaging kasama nyo. Ha? Ano ba yung ulam natin ngayon? Nako, grabe. Kapon, fresh na fresh from sweldo, ha? For sure. Ang sasarap ng ulam ngayon. Yung mga mukbangers natin, ha? Oh, tumatarget na kung saan ba yung mga all you can, eat all you can na mga lugar dito sa atin, ha? Oy, meron na pala dun sa Dahilayan, ha? Oh, kanina ko lang nakita. Kailan kaya tayo maka-tiempo doon? But anyway, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Dahilayan, ha? Ano ba yun sa may, yung may rides dyan? Oh, palagi silang na nagikinig sa lahat ng mga crews nila, ha? Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, dito naman sa may bandang Claveria, ang dami ding nakikinig sa atin dyan sa may Hiraya Farm. Happy listening po sa inyong lahat. At of course, yung mga abot sa ating signal dito sa Misamis Oriental. Good morning po sa inyo! Kumusta na? Andam na bang paniod to kay Musulong na may dinaha? At batiin natin din ang ating mga drivers ngayon. Of course, kasakasama tayo sa kanilang araw-araw na biyahe, ha? Ating taxi drivers, ating mga TNVS drivers, at saka yung mga bus drivers natin, Orozco Minibus, number one sa listahan, at saka yung Donsal. Sabihin ko sana Denso. Denso. Hi din sa ating mga friends na nakikinig sa atin ngayon sa ating streaming app. Good morning sa ating mga friends dyan sa may Cebu City. At saka dito sa Bukidnon, maraming salamat po sa pagtuto. Anyway, let's move on with more music. 11:39 na po ng umaga. And of course, kasama niyo si Harvey Stone hanggang alauna dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-toxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po. for making us the number one.
7: Number one.
8: Number one.
1: Number one. Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with Heartbeats.
11: Heartbeats
10: on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 11:50 na ang oras natin. Happy, happy listening kay Ina. Ako, Ina, good for you. Walang klase si Ina, ha? Kasama lang yung mami niya. Yung mami niyang pinakamaganda. Of course. My cousin, happy, happy listening to you, Doc Glenn. And also, hi then kay Doc Fads. Naka-download na ba ng streaming app? Pahirapan yung pag-download nila kagabi, ha? But anyway, our friends from Cebu are, you know, beginning to love Heart FM. Maraming salamat po sa inyo dyan, ha? And, dali na mo maminaw sa Heart FM. Kahit araw-araw natin babatiin sila. Okay na okay lang, di ba? Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Andyan sa may Bloomingdale subdivision. Of course, si Ate Carla. Good morning to you, Ate Carla. Mayong utong na di ay kay Ate Carla, ha? At saka, ito, nang-invite si Ate Carla, ha? May free Zumba daw dyan sa may Carlisle's Diner and Cafe ng, para sa kanilang anniversary, ha? Ngayong, mamaya, alas 5 hanggang alas 6. Of course, makakasama daw nila yung Zumba instructor nila, si Zin Gray Tongko. At saka ang RFI na si Belle Rilampago. Sa ano pang meaning ng RFI, Ate Carla? PM mo ako, ha? Happy, happy listening din kay Silver. Ako, makulimlim na udto daw, ha. O, kaninang init-init pa lang, ha. At saka, maliudto while nagkape. O, love namin yung kape mo, Silver, ha. At saka yung gawa ng mama mo, ha. Hi din, Canberra. Happy, happy listening. Anyway, oras natin 11:51. Magbabalik pa ako with more music. Babasahin natin yung mga babati natin, ha. Mamaya lang. Of course, dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart 92.7.
11: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nasa 51 dating rebelde o former rebels ang nabigyan ng safe conduct pass sa Cagayan de Oro City habang hinihintay ang desisyon sa kanilang mga aplikasyon para sa amnestia. Pinangunahan ni Regional State Prosecutor Merlin Barula Uy, Chairman ng Local Amnesty Board ULAB Cagayan de Oro, ang seremonya ng pamamahagi kasama ang mga kinatawan ng CDO Enhanced Comprehensive Local Integration Program ICLIP at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Barula Uy, magsisilbing proteksyon ang safe conduct pass laban sa pag-aresto sa mga benepisyaryo kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanila nung aktibo pa sila sa armadong rebelyon. Maari rin umanong gamitin ang dokumento habang naglalakbay ang mga dating rebelde habang hinihintay ang pag-aproba at paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang amnesty application. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 12:18 oras natin, sweethearts. And the time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. And second and final hour na po ng programa nating Heartbeat. Siyempre, Wednesday ngayon. At saka medyo makulimlim sa labas. Ano yung susunod niyan? Huwag mong sabihing snow. Kasi ting-ulan tayo dito, di ba? Anyway, ang sarap-sarap pag umuulan. Sarap magtanday-tanday sa atong, ano ba yun, yung hotdog pillow. At saka sarap kumain. Sarap mag-food trip. Ayun, kagabi. Nagsabaw. Sarap ng sabaw, ha? Hoy, happy listening, ha? Kay Mommy Marilyn Gonzalez. And of course, yung isa kong mommy, ha? Nagbigay sa akin ng t-shirt. Suot-suot ko ngayon, yung isang mommy ko. Maraming. Ay, tingnan mo, George. Oh, adi. Oh, di ba? Oh, body fit. Parang suman. Oh, di ba? Oh, next time, ha? Kung may magbigay sa atin ng t-shirt, yung okay na yung double XL, di ba? Ito yung parang XL lang to, eh. Parang suman ta. Anyway, maraming salamat, mami, ha. Alam mo kung sino kang mami na yan. Ang daming mami natin dito. Ito si Mami Gemma, si Mami Elaine, si Mami Amy. Sino pa yung mga mami natin? Soon, Mami George na. sa lahat ng mga mommies natin, ha, maraming salamat po sa pakikinig araw-araw. Hi din! Kaya Doc Glenn's and of course, kaya Doc Fads, Ina, kaya Jib Jib, and also kay Sam. Happy listening po dia sa inyo sa Minglanilla, Cebu. Di ba? Tama ba? Minglanilla sila, no? Oh, Minglanilla, Cebu. 12:20 oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 1232 ang oras natin, sweethearts. Time to brunch was by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus DBTin. Once again, happy happy listening sa ating sweethearts dyan sa Maipunan, ha. Oy, may imbitasyon dito si Ate Carla daw, ha. Oh, at is ang imbitasyon niya is diba, paano tayo magiging healthy. Oh, may free Zumba daw mamaya sa may Carlisle's Diner and Cafe para sa kanilang anniversary. Mamaya yan, 5 PM to 6 PM dyan sa may Bulaw, Ipunan. At happy happy listening din sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Kamamanan, ha. Maayong udto kay Roxanne Mancha, kay Wilma Osorno, kay Lorimer, sa Kala BBQ family natin, sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan. Shoutout sa inyo. Hi din kay Minel, Susan, Kalel, Jessa, Kyler, Princess Prime, and of course ating malusog na mayor dyan. Mayor Miles, and hi din kay Mommy Marilyn. Diba? Okay, that's coming from Mommy Amy. Sabi ko sa inyo, daming mommy natin diba dito. Oh, happy happy listening sa inyo, ha. 12:33 ang oras natin. Padayon daw with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, bibitin!
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia, gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro, ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
12: Can you feel my heart?
13: This is
1: 92.7.
13: This is Heart 92.7.
14: Hey, it's midday.
15: Feel your heart
14: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:46 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Studio, 93.7 Heart FM Bugidoy. And final break na po tayo sa ating programa, ha. And with that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa lahat na nagpapalabad dyan sa may Mars Laundry Hub. Salingan na nato na diri, ha. Sa may Elia Carmen, happy, happy listening sa inyo. At batiin din natin yung Eagles Club, Puntod Eagles Club, sa Puntod Lady Eagles Club. And also hi din kay Kuya Gabriel. Happy, happy listening sa inyo, ha. And hi, happy, happy birthday din kay Kuya Gabriel, ha. May you have many more birthdays to come. And happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Villamar Subdivision. Na-miss na ako akong angkol. Shout out daw sa mga Bilar Gikan Graveyard Shift. Oy, tulog ka angkol, ha. Check natin yung BP mo at saka yung sugar mo. Shout out din sa Golden Stallion Eagles Club. Diyan po sa may Nazareth, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At of course kay Mommy Faith, mga silingan ni Uncle Fern sa may Villamar Subdivision. Of course ang mga family at saka yung Revilla family. Araw-araw din yan nakikinig dito sa Heart FM. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Eto na! Eto na ang pamimigay natin ng bigyan sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, napaikot na natin ang ating ruleta. Sino kaya yung sunod na winner natin? Mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may barangay Makasandig. Bunot na tayo dito. Winner natin galing po dyan sa may barangay Makasandig. Congratulations kay Ludivina Laki. Ludivina Laki. Napakaswerte. Apelyedo pa lang, ha? Laki. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Kunin mo lang dito sa aming stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Tapad lang sa West City Central School. At syempre, huwag kalimutan po ang inyong ID. Congratulations muli sa iyo, Ms. Ludivina Laki. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:49 oras natin. James Blunt, You're Beautiful, up next. Right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa Iatsal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang Iatsal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:57 ang oras natin, sweethearts. By time for Harvey Stone. Oh, pwede na, standby na ha sa programa ni George. Magbabalik siya para sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3. At syempre babalik na naman ako mamayang gabi. Samahan niyo ako ha, 7 till 9, para dilita mingaw. And of course, para atis ang saya-saya ng dinner natin mamaya. Hi sa ating mga Team Showbiz Borlasoy ha. To si Jerry. Happy listening sa imo, Jerry ha. At yung ating mga sweethearts din, yung mga neutral boys natin ng Grab Car. Happy listening. Sir Efren Huayan, maraming salamat po Sir Efren for always tuning in. At once again, ang ating mga sweethearts dyan sa may Villamar Subdivision, maraming salamat din po sa inyong pakikinig araw-araw dito sa Heart FM. Alright, anyway, para sa ating Christmas countdown, we have 100 days to go before Christmas.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: And of course, leaving you with a song from Jose Marichan, Christmas in Our Hearts. Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Up for now, enjoy your Wednesday, everyone.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 112, and we are now gonna be enjoying the love songs sa makulimlim at medyo malamig no Wednesday afternoon. Hey, kamusta ka? Magkamustahan tayo. We're up till 3 o'clock. Dear Heart na. Kasama si George. Kaya naman sa mga nananghalian pa dyan, sa mga hindi pa kumakain, kauna, uy. Wag ka magpatawag nun. Ayaw papas mo. And text me for your shoutouts and request 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, online ka ba? Online ba kayo? Oh, follow, like, and share. At message us sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 112 ang ating oras. Giving us the love mode is Dan Hill now with Sometimes When We Touch. Stay with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: day.
1: 92.7 Heart FM Kagendio, Orawe 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, I'm mighty glad you stayed, and please stay till 3. Be with me dito po sa programang Dear Heart. Oh, si George po ito ha. Kamusta sa mabugnaw na afternoon? Nagkadal-kadal na ba? Ay, hindi de. Natulog ba? Nag-siesta? Ting-siesta ba ya? Pahinga, relax. Hey, you did a lot this morning. You deserve to have a relaxing, you know, relaxing moment. And let me give you that through my love songs at sa usapang heart to heart. Gusto mo yun, puso sa puso. O, dito sa ating programa, Dear Heart. Eto, magandang hapon sa lahat ng mga Team Showbiz Borlasoy o Team Neutral Boys na mga grab car drivers. Thank you po, 0916. And thank you sa mga nakikinig sa atin dyan sa Kevin Enterprises. Nating kalimutan batiin sila Miss Alfie, si Miss Irene, Sir Dennis, Sir Jasper, si Sir Kevin. Sa lahat sa inyo dyan, maraming maraming salamat po. We're excited. I'll see you soon. Sa lahat din ng mga listeners natin dyan sa Kabayan, sa Manukan, Corrales Extension, ha? Tagang salamat. Muchos gracias, 2745. Hindi pa ako masyadong fluent sa Spanish, but I'll try. Ayan, buenas tardes. Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Isang makulimlim na tanghali at medyo maulan ng konti. Dyan sa Tisha Eatery. Hi daw sa'yo, Mr. Rider from Rai. You're stuck with him, I know. You text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, if you're online, go ahead, follow, like, and share at mag-message sa ating messenger, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:31 now. I'll be back. Do not fret. Stick with me. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig, at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2:30. She deserves the best. She deserves the genuine love that the world can offer, and that is you, my gorgeous sweetheart. Hi, that goes out to us. Mga gorgeous sweethearts. That was Elvis Costello. Hi sa mga sweethearts ko na nakikinig lagi. Ayan kay George at sa buong programa ng Heart FM. Grabe kayo ha. Init. Mas mainit pa kayo sa panahon. Yung inyong pagmamahal. Maraming maraming salamat. Ay, i-greet ko lang nakikinig sa atin yung mga taga District 2, Barangay Consolacion. Thank you, Sir Joseph. Takang salamat po sa inyong pakikinig. And some text right here. And happy birthday once again ha kay Ma'am Jocelyn Cheche Penalosa. Oh, Seb the manager, belated happy birthday po. Hi ate, ah. Si 2375. Makamingaw kayo imo music. Mingaw nanon ko sa akong asawa. Ay, hugs po ako. Bihag. Ali. Yes, let's pray, okay? Ito sabi niya, George, nice kayo mong music. Ramdam ko ang sakit na dinadala ko dahil sa nangyari sa asawa ko. Salamat sa pagbasa. Coming from Jujing Pagara, from Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Salamat po kay Ate Jo. Ayan, thank you. Yes, you deserve the best. Kaya eto po para sa inyo to. Sabi ko nga, di ba? Basta Heart FM, the best yan. Oh, text me 0917-1579-927 Answer 961-8924-927. Hurry up, later I'll be giving away some blessings. Kung may entry ka, dapat mong abangan to. Kung wala ka namang entry, let us know. Name, contact number, and address. Send that through our text lines. At sa ating Facebook page, you can message me over there. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's have the love songs rolling now. 2:33. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Nila intinado, por cuatro Malaysia City. Dugay-dugay na na kung iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Pumunta kong igunga, pinutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga dili niyo kong mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay!
4: Plano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orowe 93.7 Heart FM Bukidnon. Ako'y sa inyo at kayo ay akin. Just gonna rephrase that title of the song. Yeah, I just learned that this is pronounced as IX. Thank you, Harvey, for that. Learned something today. Yan po yung isa sa mga kanta na kapag pinatugtog mo, para kang tingnan mo tuloy, hindi ko masabi. Para kang nakalutang sa ulam.
1: At sinabi mo.
0: Eh, parang gusto mo na lang nasa moment ka na nagre-relax. Para kang dinuduyan. O, diba? Hope you guys are chilling in this wonderful... Yeah, wonderful Wednesday afternoon. Kind of hot actually. Kanina medyo gadagom. But yeah, we still have a forecast here na may rainfall advisory. I don't know, later in a few hours. Pero magdala na ng payo nga just to make sure. I know mainit ngayon. Some people would say, murag dili man, init man. Alam nyo naman yung panahon. Diba? Para sabi na eh. Hi Sagales family muna. Thank you for always listening. Mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Namin Mommy George. Yes, Mommy Elaine. Namiss ko kayo ha. Ni Tata Nicolas, nila Sir Glenn. Hi Damsoy. Good afternoon. At ang very good na mga sweethearts natin ngayon. Laging nagki-claim ng ating The Price is Rice Overload. Hi Mommy. Taga-asa ka, Mami. Punto. Debilated. Happy Fiesta. Oh, di ba nag-claim? Sinasabi ko sa inyo kapag nakikinig kayo, laging-lagi yan. May biyaya talaga. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Let's have... Ayan na. Eto na. Eto na nga. The Price is Rice Overload na mga sweethearts. Let's have some spinning right here. We'll do your thing. Eto na, ayan na, ayan na. Umiikot, pinaikot, at sana ay ikaw ang sunod na manalo. Dito tayo napatigil sa... Uy, teka. Driver. Driver nga, ito magiging winner. At eto na. Well, I did some... Ito, ang aking nabunot. Taxi driver pala ito. Ito. Pinapatwins mo, George. Ito na nga. Oo, ikaw yun. Mula sa Zorin Taxi. Congratulations, Raul Montalba. Raul Montalba ng Zorin Taxi. You are the winner. Ikaw na ang panalo. Magdala ng ID to claim your prize. 14 days. Ang ating claiming period. The 5th floor. FICO Admin Building. O, oh, diba? Nakatultol nga si Mami eh. So, we're expecting more of you here. Basta hangad gamay ha. Pag-abuti mo sa West City Central School. Nandyan yung signage ng Heart FM. Nasa Bamenta Boulevard lang ba? Kanamblo na building at taas. Monash. 5th floor kami. Ay, mga sweethearts, ang ating The Price is Rice Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. On to my final set. Keep it here. Dito lang dapat sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Mahigpit na ipapatupad ng Land Transportation Office o LTO 10 ang memorandum kaugnay sa paggamit ng temporary plate, partikular sa mga motorsiklo. Ayon kay LTO 10 Information Officer Miguel Bernard Daitya, nakatakdang simulan ngayong buwan ang kanilang operasyon para matiyak ang pagsunod ng mga motorista sa naturang patakaran. Binigyang diin din niya na walang pinipiling motorista sa pagpapatupad ng batas at hindi lamang mga motorsiklo ang saklaw ng kanilang law enforcement operation. Kasama rin sa kanilang susuriin ang mga four-wheeled vehicle upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa mga umiiral na regulasyon. Nananawagan naman ng LTO 10 sa lahat ng motorista na tiyaking kompleto at naayon sa batas ang kanilang mga dokumento at plaka upang maiwasan ang paglabag at kaukulang parusa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pukinon. We got 19 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat. Overtime pala si George. Hindi ko na napansin. Magandang hapon po. Kamusta naman ang lahat? Isang makulimlim na araw ng Miyerkules. Makulimlim ang panahon. Makulimlim din yung mukha ng mga misis na hindi naintrigahan ng kumpleto ni Mister kahapon sa kanyang pagsuwelto. As lumpa! Oo, sa hindi naliligong amoy. Ang ilang ba? Diba? Hindi ba i-drawing yung mukha eh? Hanggang ngayon yan. Ilang araw yan? Mga 1 week yan. Dahil hindi na kumpletong entrega na sweldo. Kamusta po ang lahat? Brand new day na naman. Brand new afternoon. Ang ating pagsasamaan until 5 o'clock we'll be together. Jason Steele, that's my name. Dali na, binubuksan ko na yung mga thanks na sa atin. Alam kong alam nyo na yun. Nag-commercial break na ako agad. Para hindi ako mag-overshoot. Magbabalik tayo with more. Isang magandang hapon sa tanan yung raffle natin abangan. Mabugas at groceries yan, mga sweethearts. Kaya naman, padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 33 minutes now, 3 o'clock. On us at the Southern Covenant Enterprises, where your piso gets more value, and also brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa Suli, 27 pesos. SRP lang. Teka muna, ang dami na pala nag-claim ng bugas at saka grocery sa araw na ito. Ah. Yung mga nanalo today, ang dami na, tatlo na lamang ang hindi pa nagbubunta. Hindi, actually, dalawa na lamang pala, pero meron tayong bubunutin pang isa, kaya magiging tatlo. May re-announce yung mga pangalan, ha, na mga nanalo pa ng bugas at groceries for today. Ganon din yung mga nakalipas na mga araw na hindi pa naka-anhi. Alright, so i-re-announce natin yan. Kaya naman, abangan, ang tabayanan mo lamang yan, sweetheart. Okay, magandang hapon muna, Demsay Robles. Thank you so much for listening. Maayong hapon, brother! Kamusta dyan? Umuulan ba dyan sa inyong lugar? Ha, maayong hapon, mga taga-mogs, canteen. Magandang hapon kina Rachel, kay Lorna, kay Chona, kay Sarah G. Ganda kay Angelie, kay Mary Ann, kay Arlene, kay Kiel. At to Ate Lolit, magandang hapon. Sa may mogs ito? Ah, talaga ba? Diyan sa may kantina sa eskwela. Yeah, thank you! Maayong hapon sa lahat ng mga students ngayon na nagbe-merienda. Maraming salamat, ha, sa inyong pangikinig dyan. Nako, mag-aral mabuti. Aral maayo, ha? Ate Carla na Bloomingdale ng Zumba Family. Kumusta naman kayo lahat dyan? Sa lahat ng mga nagpapasexy, ng mga kasama sa Balik Alindog Program. Ni Ate Carla. Maraming salamat. Sana'y maganda ang inyong hapon dyan. Kao na! Pagkatapos mag-Zumba, ginahapunan si Kikaon. Hala, parang kaniliit niya. Ganun talaga, at least, di ba? Ay, paano na lang kung hindi ka nagsusumba-zumba, hindi kumakain, di ba? Tapos eh, kain ka ng kain. Ay, I mean, nagsusumba-zumba, tapos kain ka ng kain, I should say. Di ba? At talagang tumba. Zumba, tula, kilaw. Zutukil. Ay! O, siyempre, sa lahat po naman nagbe-merienda na sa oras na ito. Kapag ganito makulimlim, ano ba masarap na merienda? Ha? Kahit ano, walang pili ito. Pero pinabagayan ba ng panahon? Meron din, ano? Kasi kunyari, kapag sobrang init, talaga naman mag-merienda ka ng bulalo. Diba, ganun tipo, diba? Ng RM. Siyempre, hindi. O, yan mga nagmimerienda, yung bagay sa mga makulimlim na panahon. Sige po, enjoy nyo po yung mga merienda ninyo. 36 minutes now, 3 o'clock. Kapag sa Big Dice Siglet, kabalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: FM का ज्ञान और सीरी दरी 3.7 FM की नो ने द स्ट्रीट बॉयस let's say out ng puso parang ano hindi natin patapat nila sa hawak mo ang beat di ba ano halos isa ng ng tempo eh. O, magandang hapon po sa lahat po ng mga medyo napapasayaw dyan. Feeling nyo napapasumba kayo dyan. Sige, hataw nyo na. Kesa kumain, ano? Sige, mag-galaw-galaw na lang kayo dyan. Galaw-galaw! Para medyo lumit-late naman yung bewang, no? Exercise. Yan ang pinakamahalaga. I would like to say good afternoon sa lahat ng mga sweethearts natin all the way from Consolacion. Thank you so much for listening. Hope you guys are feeling great this beautiful afternoon ng Miyerkules. 99 days na lang pala. Oo, bago magpasko. 100 ba? Yung nakalagay dito, no? So, countdown, 99. Oo. Ano? Ngayong araw na to. Bukas ang 99. 100 eh. Oo, nakalagay, oh. Christmas countdown. Anyway, sige. Oo, ito. Magandang hapon muna. 100 days left nga. Pero ba't nakalagay na 99? Naunsa ba ni sila, oy? Ha? Ay, oras. 99 days. Ayan o. 99 days, 8 hours, 12 minutes, 1 second. Until Christmas. Kasi nabawasan na yung oras. Kaya 99 na lang. Good afternoon po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Yung mga nakikinig dito sa labas sa aming studio. Maying hapon po. Masay merienda di ha, ma'am. Sa lahat naman ng merienda, maybe you're kind of asking your office mate kung ano ba ang merienda. Siyempre, maybe you're kind of thinking ano ba ang masarap na merienda pag ganito medyo makulimlim ang hapon, no? Anything under the makulimlim na... I cannot say na anything under the sun. Wala namang sun. Anything under the clouds. Yun na lang, no? O, pwede yan. Magandang hapon muna. Shoutout natin ang mga sumusunod. I would like to say good afternoon. Shoutout sa Mars Laundry Hub. O, sa may ilayang Carmen, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Jason Steele, pwede ba pa-announce? Sige po, i-announce ko ito. May free Zumba daw sa, ano to, at Carlisle's Diner and Cafe. Para sa kanilang anniversary later this afternoon, Wednesday, 5 p.m. to 6 p.m. Ay, free Zumba? Talaga ba? With the Zin Garay Tongko and RFI Bell Relampagos. Free Zumba to sa may Bulaw Ipunan. You know, andyan po si Ate Carla. Meeting natin yan, andyan sa may Carlisle's Diner and Cafe. Para sa anniversary later this afternoon. Alas 5, abot-abot. So, sa lahat ng mga Zumbaers out there. Tama ba yun? Zumbaers. I don't know. I got no idea, no? 11 more before 4 o'clock. Pass and pro break. Babalik tayo a bit more. Stand by lamang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gayan aur seri 93.7 FM ki no nay that's ooh la la baby some from baby dolls at 13 minutes after 8 o'clock. Hey, mga sweethearts, ito na last hour ng ating program. This very makulimlim, but beautiful, huh? Beautiful Wednesday afternoon. Asan natin mga sweethearts natin? Kamusta po ang inyong mga kalagayan dyan? Pagka ganito makulimlim, masarap mahiga, ano? Masarap matulog, ano? Kasi hindi pwede, nasa opisina kayo eh. O, yung mga nasa opisina dyan, ano? Pangandoy na lang yung sinasabi nyo, matutulog kayo sa mga ganito. Yung mga nasa bahay naman, yun na sinasabi natin masarap mag-siesta. Masarap mag-sleep-sleep. Alam mo yun? Masarap magdantay-dantay o tanday-tanday, di ba? Yun eh, ginagawa kapag ganito magulimlim. Anyway, sige, ano man ang inyong mga gagawin ngayon sa mga oras ito, kasama niyo pa rin ako until 5 o'clock, alright? Magandang hapon, i-shoutout natin ang mga Zumba goers. Ulitin natin to. Sabi niya, gray daw pala yung gray as in gray the color. Ano yun? Ah, gray. Okay, ulitin natin yan. Bago pala siyang pinadala. Yung ano, Zumba daw pala dyan sa Carlisle's Diner and Cafe. Para sa anniversary. So with the Zin Gray Tonko. As in gray the color. Okay. Alright. So maraming salamat po sa inyo lahat. Ati Carla, ha? Kita-kits tayo. Sige. Mag-Zumba din kaya ako. Kung basketball yan, sige. Paano tayo dyan pag Zumba? Parang tega muna. Kung merong parehang kaliwa, ako yata parang yung paa ko parang ambot na lang yun. Yung Brazilian dance nga na ano isang buwan ko nang inaaral lang. Hanggang ngayon, di ko pa rin magawa-gawa. Magandang hapon po sa inyo, ha? Oras natin, 4:15. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magkakamersa break muna tayo sa glit at magbabalik tayo with more. Magandang hapon sa tanan, padayon lang sa pagmaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Playtime.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM looking on Vowels the Orbit for you in Celos, 27 minutes after 4 o'clock. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, sa sulit! 27 pesos SRP lang. You know, isang magandang hapon muna sa lahat ng mga sweethearts natin all the way from Buntong, Piot, Kamamanan. Maraming salamat sa inyo mga ikinig dyan. Eto, ganun din, kina Ronald Dumamoy. Mga Tagano to, Zone D, Purok Tubi, Carmen Zidio. Ako dili makadaog sa mga paraffle, pa-shoutout na lang mga idol. Hindi, may pa-shoutout na, may paraffle pa. Diba, ganun kami dito. Na-shoutout ka na, nakadaog pagkagbugas at groceries. Yun yun eh. Diba? O, doble-doble. Ika nga ang panalo dito. Raptor Taxi, Adalo, Vincent, Oktubre. Oy, Vincent! Nakadaog kang bugas ng groceries, ha? Napunta ka dito, dumaan ka dito, ha? Baka may libreng oras ka. Magandang hapon din kay Fern, kay Brother Fern ng NMMC. Ganun din siyempre sa kanya may bahay, kay Faith, ano? Kay Fern and Faith. Yun, thank you so much for listening. Sana maganda ang inyong mga hapon. Ay, makalalabas na ka din ng mga opisina. Teka muna, alas 4 and medyo pa lang, ha? Porque ba't sumweldo na? Medyo tinatamad na. Ganun yun minsan, ano? Kapag nakasweldo na, parang, oh, okay, sige, pendex muna tayo. Nakasweldo lang. Hindi ganun yun. Dapat nga, mas lalong tumaas yung drive at tumindi yung drive mo, di ba, para sa isang maganang pagtatrabaho. Right? Ganun yun eh. Lahat ng mga motorista natin, hitting the roads right now. Kumusta po kayo lahat? Alamin natin ang, ano, ha, ang sitwasyon ng ating mga kakalasadahan sa oras na ito. Teka muna, available ba yung mga SPGs natin? Yung mga magbibiyahe, yung mga lalabas ng bahay, yung mga tipong saan kaya maluwag, saan kaya masigil. Siyempre, mamaya-maya, alamin natin, ano? Mukhang walang available ng mga HBGs natin, eh. Baka busy sila. Pagka-commercial break muna ang saglit, magbabalik tayo with more. Madayo na mga sweethearts sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman.

0: swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
1: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM we'll get on we got 40 down 4 o'clock it's game boy catch up for you teka muna i-shoutout natin ang mga taga Ipunan at magandang hapon sila taga Skeptrans ng Ipunan good afternoon ha from Serenity you know maraming salamat po sa inyo pahinginig dyan teka muna yung mga tropa natin yung mga sweethearts natin all the way from SMK Ukay-Ukay all the way from Osmeña Street kamusta po kayo lahat dyan mga tropa mga sweethearts nating tropa magandang hapon ha sa lahat ng mga namimili dyan yung mga padayon lang sa pag-ukay diha hala sige yung mga di napapagod mag-ukay na mag-ukay Maganda yung mga ukay natin dyan ha sa may SMK ha maraming salamat ha taas kamot lahat ng mga patuloy na nakasuporta dyan you know galanog-lanog yapon ha o ang kanilang monitor dyan eto mga na, talking about na naglanog-lanog eh mga taga-ipunan din daw eh talaga naman naglanog-lanog sad eto muna unahin na muna natin eto pala sandali sir lanog-lanog ang Hard FM Diri ang Dapita okay iba pala to si Ate Ronza Mancha pala ito ayun oh sabi niya good Wednesday. Para mahal na araw lang. Shout out to Sir ano to my BFF Ami Balomadres kay Wilma Getesha Pabua and mga taga Madonna and Child Hospital sa lahat ng family Ulandres magandang hapon kaya din sa Timbal family Maja family Alculea family Carpio Balomadres maraming salamat po galing yan kay Ate Rosa thank you Ate Rosa Jose Marienta Dihang Dapita Oras na para mabigay naman tayo ng bugas at saka ng groceries, ha? Papaminaw, ito yung ating isa na namang winner na mananalo ng bugas at groceries. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Gusa! Puno tayo sa may dropbox ng gusa. Ang nakasulat ay... Gusa lang gusa. Ayun ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa may gusa, Rosalie Santiago. Congratulations, Rosalie Santiago. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito. Pumunta ka dito sa aming studio, ha? Alright? At magdala ka ng iyong valid ID. Samantala, ang ating The Price is Rise Overload ay hating sa atin o inihating sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Aras natin, 42 minutes after 4 o'clock. Guys, alam nyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain. Favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na Max Savers Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026 and for a break pabalik ba tayo huling mga minuto ng ating program stand by
1: This is Heart 92.7
2: We're proud to celebrate Team Playtime the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions search PT Sports on Facebook follow our page watch our live streams and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload!
8: The price is rise. Overload.
9: Overload. Tama.
8: Overload dahil pati sundan

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan.

3, 2026. Adlong Sabado, alas 2, ngadto alas 5 sa hapon, sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration. Ugdo na sab libreng food and drinks during the orientation. Ugdo na pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia, gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 5:46.
2: Heart 92.7.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlong masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Shot in the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: This is Heart.

0: Heart FM time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Mahigpit na ipapatupad ng Land Transportation Office o LTO 10 ang memorandum kaugnay sa paggamit ng temporary plate, particular sa mga motorsiklo. Ayon kay LTO 10 Information Officer Miguel Bernard Daitya, nakatakdang simulan ngayong buwan ang kanilang operasyon para matiyak ang pagsunod ng mga motorista sa naturang patakaran. Binigyang diin din niya na walang pinipiling motorista sa pagpapatupad ng batas at hindi lamang mga motorsiklo ang saklaw ng kanilang law enforcement operation. Kasama rin sa kanilang susuriin ang mga four-wheeled vehicle upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa mga umiiral na regulasyon. Nananawagan naman ng LTO 10 sa lahat ng motorista na tiyaking kumpleto at naayon sa batas ang kanilang mga dokumento at plaka upang maiwasan ang paglabag at kaukulang parusa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:32.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
4: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

11 minutes after 7 o'clock. At kayo yung nag-tune-in dito sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Buginoy. Magandang gabi, sweethearts. Welcome once again dito sa ating programang Heartline. Siyempre, tawagan na naman tayo. Diba? O, magparamdam kayo sa inyong mga minamahal. Gusto kayong mag-greet on air. Tawag lang 0917-1579-927-0961-8924-927.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

7:26 ang oras natin, sweethearts. And good evening once again po sa lahat ng mga sweethearts natin na muling tumutok dito sa ating programa tuwing gabi. Alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. Of course, ang Heartlines, where you can, you know, have the chance to greet your friends on the air. Magparamdam kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Tapos, gusto nyo maging anonymous, di ba? Nasa sayo rin yan. Pwede nyo batiin on air yung mga crush nyo, ha? Yung mga iniibig nyo ng, ano, kayo lang may alam yung iniibig nyo. Oh, anyway. Good evening po sa lahat ng mga nag-enjoy sa kanilang mga dinner ngayon. And of course, pasalamatan natin, ha, yung sponsor ng dinner natin ngayon, na paring Jason. Maraming salamat po sa iyo. Ang sarap po ng daing. Daing na tuyo. Tsaka, ayun, pabili tuloy ng suka. Oh, para at least masarap yung dinner natin. Anyway, yung mga drivers din natin ngayon na wad-wad. Oh, yung mga... ano ba yung mga night owls natin? Sarap kaya magtrabaho tuwing gabi. At least yung iba naman is hindi na sisikatan ng araw, ha. Yung mga tawag nilang mga anak araw. Oh, pumuputi na. Effective yung Kojic soap mo. Ating mga call center agents and of course ang ating mga graveyard na mga medical workers. Good evening po sa inyong lahat dyan sa may NMMC. Good evening. Good evening po sa inyong lahat, ha. Ating mga... night shift na guard on duty. O, maayong gabi sa imo diha, Manong, ha. Hindi lang ito magpaduka-duka. Pakusgan lang ang radyo. Mag-enjoy ito sa mga music na ito. Alright? Anyway, pwede kayong sumali dito sa ating on-air greetings, ha. Numbers natin 0917-1579-927 0961-8924-927. Playing now a song from over October with Ikot. And this song is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Heart 92.7.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Payat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hulog Chara.
4: Tingin ko pa lang para bang
3: local and proud.

0: sun. Di na ko muapil ang birthday.
1: Chata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la la la la la la la la la. Heart FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: This is Heart.

92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, we've got 5 minutes ago before hitting 8 o'clock. Batiin natin yung ating mga sweethearts na enjoy sa kanilang dinner ngayong gabi. Of course, salamatan natin muli yung sponsor natin sa ating dinner. Ha? Ang sarap talaga, galing pang Luzon, pinadala dito ha. O yung, ano ba yun? Yung daing. Daing na bulad. O, napakasarap. Maraming salamat once again, paring Jason. At, hi din kay Doc Fads, tsaka kay Doc Glenda. Hi na din kay Sam, kay Ina, and also kay Jib Jib. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha, sa may Minglanilla, Cebu. Maayong pagpaminaw sa inyo ha, dali sa Heart FM. Maraming salamat din. At ang ating ding mga sweethearts ngayon dyan sa may Kamamanan, Mayor Miles. Yun yung paborito niyang kanta ha, yung Blue Bayungkay. Musta naman ka di, Miles, and also kay Mama Hassie, and also kay Lola Amy, and the rest sa ating mga staff dyan sa may BBQ family natin. Happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga taxi drivers, Raptor Taxi, Analo, happy listening po sa inyong lahat. And to all the members of Skeptron's Ipunan, and that's coming from Serenity. Hi din kay Arabella, and of course ang ating mga kumakain ngayon dyan sa may Shrimp Alley, sa may Regency Ipunan. Happy listening po sa inyong lahat. Ha? Lady M, good evening to you, Lady M. At saka kay Ma'am Rose Baranda, ha? Dyan sa may Ipunan. Happy listening. Ma'am Janice Moralde of Barra Upol, shoutout din sa Imo. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Hi kay Bernard, kay Kenneth, and also kay Sir Ron. Oh, malapit ng Pasko. Naku, gaputos na sila sa ilahang ano ba yun? Yung regalo nila para sa akin. Anyway, maraming salamat ha. Moving on with another song from Sunkiss Lola, Pakisabi. Playing right here sa programa nating Heartlines. Tawag kayo ha, huwag kayong mahiya. Of course, hanggang alas 9 tayo. Kasama si Harvey Stone, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 8:13 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Siyempre dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Happy, happy listening kay Lola Amy and of course kay Mama Hassie. And of course ang ating mayor dyan, ha, Mayor Miles. Gusto mo bisitahin ka namin ni Kuya Clark? Okay na ba si Mayor Miles namin dyan? At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan, ha, sa may coastal road, sa may Gusa. Oh, sarap tumambay dyan. Ang daming mga kainan dyan, ha. Especially yung may parang coffee shop dyan, di ba? Ang sarap-sarap. Hala din po sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may... Adon, sa may likod ng limkit kaya. Ano ba yun? Manyos Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Sa ating mga... mga parokyano talaga nila dyan. Yung mga taxi drivers. Yung mga mahilig sa RM. Ako, masarap din yung RM nila dyan, ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Dyan sa may Market City Agora. Yung mga pauwi ng Bukidnon. At saka dito sa may Westbound Terminal. Yung mga pauwi pa ng Iligan. Dito po sa Misamis Oriental, ha. Hanggang dun. Saan ba dun? Dun sa malayo, dyan sa may Mantikaw. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And para sa inyong pabati, once again, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. 8:14 ang oras natin. Earl Agustin with Tibok. Sa aking pagbabalik right after this break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor.

0: akong ulo, piktuan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyo na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Captain Sweethearts, and kasama niyo pa rin Harvey Stone dito sa ating programang Heartlines. Siyempre dito lang yan sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Jerry, shout out to you, Jerry. O si Jerry Kabuyaon ng ating small but terrible, ha. What na naman, Jerry? Of course, send my regards sa inyong grupo, ha, yung Team Showbiz Borlasoy, and of course ang ating mga sweethearts, si Kuya Ding ng Grab Cars Cagayhaan. Happy listening po sa inyo. Sila yung mga night shift, ha, yung mga nagsiservisyo sa ating mga riding public tuwing gabi para at least safe and sound kayong makaka-uwi sa bahay nyo, ha. O, yun po ang ating Grab Cars Cagayhaan. Kung meron kayong contact sa kanila, if you need their contact, oh, you can contact us, ha. O, parang nag-dispatcher din tayo dito, ha. Good evening din kay Marifel. Happy listening si mo, Marifel. And of course, ang pamilya ni Marifel dyan po sa May La Paz Dos. Si Rainior, naka-uwi na ba si Rainior? Good evening sa imo, sir, ha. At oh, maraming salamat din. Kahit nasa trabaho, di ba? Nakikinig sila ng Heart FM. Hi din kay Marv Obvious. Diyan po sa Mailaya, Carmen. Yan lang sa unahan, ha. Dito po, nagpapapogi si Jason Steele sa Dr. Heart. Oh, baka sasali na din ako. Diyan ako magpagupit, ha. Marv's Barber Shop sa Mailaya, Carmen. And of course, batiin natin ang kanyang asawa, ha. Busy sa review ngayon, ha. Si Dodgy May. Happy listening po sa imo, ha. And good luck this coming Sunday na po. Para saan ba yung take niyang exam, Marv? Mag-text ka sa akin, ha. Happy listening once again sa inyo dyan, ha. Ang atin ding mga sweethearts na naka-tune in sa atin, dyan po sa may NHA Kauswagan, and Merya Masera dyan sa may Kapisnon Kauswagan. Happy listening po sa lahat. At yung ating sweethearts na nakikinig sa atin sa ating streaming app. Of course, ang sarap ng ulam. O, dito sa ating sweethearts natin from Minglanilla, Cebu. Pansit gisado and pritong isda with mais na rice. Ako, ang sarap-sarap naman yan. Happy listening once again. Doc Fads, Doc Glenda, and of course kay Sam, si Jib, and also kay Ina. Happy listening po sa inyong lahat dyan. 8:31 na po ang oras natin. And of course, meron kayong mga pabati. Pwede kayong tumawag on air, ha. 0917-1579-927, 0961-8924-927.

0: This is Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bogidon, 8:48 ang oras natin, sweethearts. And we're now on a final break sa ating programang Heartline, syempre Wednesday ngayon. Unang araw ba? Unang araw ng saho, di ba? For sure, ang dami pa mga tira-tira dyan. Kung may problema kayo, paano yun i-dispose nyo, kumunta ka lang sa akin. Ang dami kong idea. Paano gastusin yung pera nyo, di ba? Basta open-minded ka lang. Parang networking din, ha? Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Pauwi pa ng bahay, ha? Yung mga kakalabas lang ng opisina nila. Galing overtime. Overtime? Ano bang reason bakit nag-overtime? O baka meron namang importanteng dapat pa-overtime man dyan. Happy listening po sa inyo. Yung mga papasok pa lang ng trabaho ngayon, night shift. Oh, malapit na. Malapit ka ng mag-late. Oh, mag-motor ka na lang. Kuha ka na lang ng habal-habal, ha? Para at least hindi ka ma-late. Baka madidak naman sa sahod mo. Sayang naman, di ba? Oh, bati natin ng happy listening ating sweethearts ngayon dyan sa may Indahag at saka dito po sa may bandang Makasandig dyan sa may Tibasak, ha? Ang Ocolar family, happy listening. And once again, happy listening kay Marifel. At saka salamat daw kay Irish May Depar. Maraming salamat sa pa-dinner. Happy birthday, day kay Irish. Nako, ang sarap ng kainan nila. Oh, may picture pa dito. Uy, ano ba ito? Samgyupsal. Sarap nito. Irish, happy birthday. Pwede pa kumuapas din, ha? Kung gusto mo. Sama daw si George dito at saka si Clark, ha. Happy listening sa inyo din, ha. Happy birthday once again. Alas 8:50 na oras natin, sweethearts. Nako, uwing-uwi ka na ba? Ako, pwede pa ko dito. Dami pang trabaho natin dito. Basta enjoy lang tayo dito, ha. Of course, yung music natin 24 hours po yan, right after a program. You'll be hearing all your favorite love songs hanggang madaling umaga na yan. At saka bukas, huwag kalimutan yung morning man, ha, si Jason Steele. Maraming salamat once again, paring Jason, sa napakasarap na ulam namin ngayong dinner. Right? Maraming salamat po. Anyway, magbabalik ako with the music from December Avenue. Dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 92.7
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 9:03.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 10:16.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM lang, wala nay lain pa.
1: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
2: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day, Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:13.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Heart FM Time. It is now 5:33.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Oro City. 93.7 Thunder FM, Pokinon. We got 12 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Sweetheart, my buntag. How are you? Brand new day. Araw ng Webes. Pang-apat na araw po sa linggong ito. At 17 na. Sa buwan ng Setyembre, 99 days na lang bago magpasko. Hala, nakaka-excite. Papalapit na naman ang papalapit ng Pasko. Magpapasko na. Walang hapon kay Bianan. Walang hapon yung ugangan. Ano ba naman yan? Ano pa nga ba? Siyempre, panibagong araw na naman ang ating magsasamahan. Panibagong set ng mga music, ang ating ma-witness at ma-feel ang vibrations. Magandang umaga po. Siyempre naman, busy-busy na agad sa pag-aasikaso ng mga estudyante. Oh. Yung mga nanay at tatay natin, yung mga auntie at uncle natin. Magandang umaga po sa inyo. Magkapat busy kayo, siyempre ako na bahala sa mga music na magpapaganda ng ating umaga. At siyempre pa, magpapasigla. Diba? Magpapa-inspire na rin at the same time. Ha? Good morning sa lahat ng mga nagkamamata pa lang. Pagkamata pa lang karon. Teka muna, magmamadali na agad yan. Kaya alas 7 yung pasok ng mga bata. Napasarap yung tulog. Ang sarap ng panaginip. Jason Steele po ang inyong kapiling hanggang alas 9. Madali na, daputin na inyong mga telepono. Ma-inform nyo ako. Baka naman naminaw na kakaroon. Sabi mo sa akin, Jason, maimbuntang. Minaw na ko Nemo. Oy, abangan natin ha, yung mga draw natin. Nang bugas, 096110 para sa mga gustong sumali. Ano mga drivers? Kasi naman eh, panibagong set naman na ano naman ng mga winners. Ang inyo pong masasaksihan na matutunghayan. Dali na. May mga draw tayo mamaya, ha? Baka ikaw na yung swerte. Commercial break muna tayo saglit. Magpapalik tayo with more. Maimbuntag sa tanahan. Panayin lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.

92.7 Thunder FM kagayan de oras sari 93.7 Thunder FM Ginoon. And we get 31 minutes after 6 o'clock. Ako na lang si Keys and Rail. Magandang umaga po. Salamat po ng mga bulat na bulat na. Yung mga taga SD Oro, good morning! Maraming salamat. Galanog-lanog na ang kanilang monitor dyan. Lalo-lalo na yung gwapo nagbabantay. Thank you, ha? Sana maganda naman ang ating mga umaga dyan. Mga pina, pamahaw na, mahaw. Diba? Oh, pagsapit ng mga ganitong umaga, medyo bugnaw gamay ba? Ang ating morning siya, simply because of one major reason. Siguro kasi, makulimlimbo maghapon-kahapon. No? Oh, tapos ngayon, parang slow motion din yung araw. Mukha wala rin araw, balak magpakita today, eh. No? But let's see. Pero ang prediction kahapon, ulan, di naman umulan. No? Medyo naging cloudy lang, pero hindi naman naging maulan. Eto na, magandang umaga muna. Aga ng mga texters natin, no? Ito lagi yung top 3. Ng mga early texters natin, magandang umaga kina Tatay Nicolas. Kaya maraming salamat po kay Mami Elaine. Maraming salamat mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar yan. As always, maayong buntag diha, mga pina mo. Eto, magandang umaga rin. I would like to say good morning kay, Walang pangalan, but anyway. Sige, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen ito. Lahat na mga na dyan sa may Tesha Eatery. Good morning! Yung mga nagpiprepare na kanilang mga paninda. Siyempre pa, nagluluto. Magandang morning po sa inyo. Thank you so much na Totski Car Wash. Kibawi po Gitnon. Magandang morning! Maraming TY. Good morning, Kia Lalang. Lalang Loki here. Alright, all the way from Upper Carmel, if I'm not mistaken. Maraming salamat po. Good morning. Mag-prepare na. Nag-prepare na para sa school si Arabella. Oy, shout out Arabella. Ingat ha. Oh, have a great time in school. At syempre pa sa nag-aasikaso ngayon. Yan ang magandang morning po sa inyo. Ha? Maraming salamat. Talaga nagsisimula ang inyong umaga. Ang inyong araw.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM moving on we get 44 down 6 o'clock marshmallow Jonas Brothers for you. That was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga kina Ma'am Madeline Villar Amistoso Dolor. Kompleto talaga, no? Araminaw ka ron sa may Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Magandang umaga po. Ate Madeline, ha? Maing buntag. Maing aga diha. Happy Thursday, everyone. Mahauta, Jason, sabi ni Vera. Oy, good morning. Thank you so much. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Sana naman maayos ang inyong mga umaga. Humana na do. Maganda ang umaga. Shout out to si Baring Tutor. Lahat ng mga drivers natin, umahataw na sa mga lansangan natin. Good morning. Maraming salamat, ha. Sana swerte ang pagwadwad na to karon. Eto na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. O, makinig mabuti. Paminaw, paminaw, ha. Punta na tayo. Winner man ang winner! Ruleta Select! Aming studio matatagpuan mo sa may Fico Admin Building. Pamenta po ni Barn Carmen Ilaya. Carmen, social. Carmen Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Driver! Asan yung drop box ng driver? Ayun. Okay, bunod. Taxi. Ang pangalan ng taxi ay Kitoda Taxi. Kitoda Taxi. Ang pangalan ng driver ng Kitoda Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Ben Zapatos. Kahit magchinelas ka lang papunta rito, okay na. Ben Zapatos. Ben Zapatos ng Kitoda Taxi. Oy! Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Samantala, ito pa yung dalawang pangalan pa, oh, ng ating winners pa. Hilda Calubinas ng Agustin Valley Homes, Carmen. Hilda Calubinas sa Kadaog sa Gagbugas at Groceries. Ganun din itong si Raul Montalba. Raul Montalba ng Zoren Taxi. At si Rosely Santiago ng Gusa. Rosely Santiago ng Gusa, congratulations. Na po yung mga nanalo pa ng bigas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung niyating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, papalik po tayo with more. Magandang umaga po, sweethearts, ha. Manatili nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Go.
1: Hard 92.7

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EX ang makabuhay plus dahil Tari Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guilabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL makabuhay plus dahil Tari Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload!
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
11: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
13: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Huwebes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Mga senador na hindi lumahok sa impeachment trial, hindi dapat isama sa voting threshold ayon sa prosecution.
14: Davao City Mayor Baste Duterte kabilang sa mga testigo ihaharap ng prosecution laban sa kapatid na si VP Sara.
13: Sa balitang nasyonal pa rin, FBRRD personal na humarap sa status conference ng ICC sa The Hague.
14: At headlines sa ating balitang lokal, CPP-NCMR kinumpirma ang pagkamatay ng apat na kadre sa Agusan del Sur.
13: LTFRB 10 humarap naman sa CDO City Council kaugnay sa Green GSM Taxis.
14: At balitang lokal pa rin, dalawang lalaki arestado, mahigit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa Barangay Gusa.
13: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental, tinampok naman ang natatanging kultura at turismo sa National Tourism Week.
14: At headline sa ating balitang Bukidnon, halos 7.5 million pesos na tulog ipinamahagi ng Dole Bukidnon.
13: Nobits ko, humihiling naman ang karagdagang fuel subsidy dahil sa pagdaas ng presyo ng langis.
14: At Valencia City LGU, ipinagdiwang ang 18th founding anniversary, VP Sara Dumalo.
13: Sa ating balitang Mindanao naman, Davao del Sur, inaasahan ang pag-ulan at pagkidlat dahil naman sa ITCZ.
14: At headline sa ating balitang international, Japan nakapagtala ng makasaysayang bilang ng higit sa 100,000 centenarians ngayon taon.
13: Sa balitang international pa rin, Zelensky, inakusahan naman ng Russia sa makailang ulit na target o na tinarget ang eroplano nito.
14: At at lang sa ating balitang sports, Jaylene Johnson sasama sa Abra Weavers.
9: Heart FM Balita.
11: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
13: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Huwebes, Setyembre 17, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang iyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
14: Nel Arshaga.
13: Ako naman, Marlau Renio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
11: Heart FM, Balitang Nasyonal.
13: Para sa ating ngayon, 25 minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanain ng ating balitang nasyonal.
9: Heart FM Balita.
13: Binigyan din ini House trial spokesperson Rin Koh na hindi dapat isama sa voting threshold ang mga senador na hindi nakakadalo o nakikilahog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Koh, hindi makatarong ang isama sa bilang ang mga absent na senador at walang ambag sa paglilitis. Sangayon din si Koh sa mga ibinahagi ng mga Amici Create of Friends of the Court, partikular sina dating Supreme Court Chief Justices Hilario David Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno na nagbigay ng malino na paliwanag at gabay sa usapin ng two-thirds voting requirements tungo sa mas maayos na paglutas sa kabuuan bilang ng boto para naman sa conviction. Kaugnay nito, nanawagan si Koh sa publiko na bantayan ng oral arguments at botohan ng Senate Impeachment Court sa usapin pa rin ng voting threshold.
14: Samantala, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasubpina si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para magsilbing witness stand sa impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Zeya Alonto Ajong, inihanda na ng prosecution ng mga karagdagang ebidensya kaugnay sa GenCorp, isang kumpanyang nakalista sa mga idiniklarang business interest ng Vice Presidente. Paliwanag niya Jong, hindi dapat tingnan ang pag-imbita sa alkalde bilang testigo dahil lamang sa pagiging kapatid ng Vice Presidente, kundi dahil mayroon itong personal at opisyal na kaalaman tungkol sa mga usaping bahagi ng presentasyon ng prosecution sa Article 2. Nabatid na si VP Sara mismo ang nagdeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mayroon siyang interes sa naturang kumpanya. Matatanda ang natuklasan sa mga pagdinig ng komite sa Kamara na nakakuha ang GenCorp ng milyon-milyong pisong food at catering contracts mula sa Davao City Government na nakatanggap ng tinatayang 14.32 million pesos mula 2022 hanggang 2025. Target namang isulong ng prosecution sa Senate Impeachment Court na gawing hostile witness si Mayor Baste Duterte.
13: Aras sa ating ngayon, 28 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Huparap naman nitong Miyerkules, Setyembre 16, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang pampublikong paglitaw ng 81 taong gulang na dating leader matapos naman ng higit isang taon mula nang huli siyang makita sa pamamagitan ng video link noong Marso 2025 kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Samantala, humarap naman ang dating pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Gujuan ng corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumiten ng mga medical na eksperto ang kanyang mga evaluation report. Nakatutok naman ang ginaganap o ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa pagharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang pani at huling paghahanda bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis na nakadagda sa darating na Nobyembre at 30. Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
11: Heart FM, Balitang Lokal.
13: Sa ating balitang lokal, kinumpirma ng Communist Party of the Philippines sa North Central Mindanao Region o CPP-NCMR ang pagkapatay ng apat itong kadre kasunod ng inkwentro sa barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur noong Setyembre 12. Kabilang sa mga nasawi si Julia Cagadas Lastimosa na kilala umano sa alias na Karida kasama sina Kamaki, Kakikoy at Kadoydoy. Sa inilabas sa payag ng grupo, inilarawan si Karida bilang isa sa kanilang mga leader sa rehiyon na nagsimula maging aktibo noong unang bahagi ng dekada 80. Ayon sa CPP-NCMR, nagmula si Cagadas Lastimosa sa hanay ng mga manggagawa sa Bugo, Cagayan de Oro City at naging organisador o mano ng kabataan, manggagawa, naralitang tagalungsod at mga magsasaka bago naging opisyal ng New People's Army o NPA. Nakilala rin umano siya sa mga alias sa Karida sa Misamis Oriental, Katoyang sa Agusan del Norte at Kakayuka sa bahagi naman ng Bukidnon.
14: Samantala, humarap sa Cagayan de Oro City Council ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 o LTFRB 10 upang ipaliwanag ang pagpasok ng mga green na GSM taxi sa lungsod. Ayon kay LTFRB 10 Assistant Regional Director Muhammad Hajam Sarif, ang mga naturang taxi ay nasa Cagayan de Oro para sa reflection at mapping at wala pa umanong otorisasyon upang magsakay ng mga pasahero. Gayunman, nakatanggap umano ng mga ulat ang konseho na may ilang green GSM taxi ng namamasahero sa syudad. Iginita City Council na sakaling payagan ang operasyon ng mga green taxi, kailangan itong sumunod sa mga kinakailangang permit, pagbabayad ng buwis at iba pang ordinansa at regulasyon ng lungsod. Nilinaw din ng konseho na probationary authority pa lamang umano ang pinagkaloob sa mga naturang sasakyan. Samantala, nakatakdang makipagpulong sa Setyembre 22 sa mga coordinator ng GSM Taxi mula El Salvador City kasama ang mga kinaukulang otoridad kay Mayor Rolando Clarix Sue upang pag-usapan ang operasyon ng mga green taxi sa Cagayan de Oro.
13: Para sa atin, alas 7.30 na nagbabadaling umaga, dagdag pa rin sa ng ating balitang lokal, arestado naman ang dalawang lalaki. Matapos makumpiska ang tinatiyang nasa 1.88 million pesos na halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang bypass operation sa Purok 4A, Barangay Gusag, Cagayan de Oro City. O dito pa rin sa lungsod, kinilala ang mga suspects sa kanilang mga alias na Allen, 28 taong gulang, at itinuturing na high-value individual at pretty boy, 34 na taong gulang. Ayon sa mga otoridad, nasa 160 gramo ng hininalang Cebu ang nakumpiska mula sa mga suspect na may standard drug price o SDP na 1.88 million pesos. Na-recover din ang biomass money at iba pang mga ebidensya. Inihanda na pagsasampan ng kaso laban sa dalawang suspect dahil sa muling paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nasa kustodiyan na ng Maharlika Custodial Facility ang dalawang suspect habang sinasagawa ang kaukulang proseso.
14: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, binuksan na sa Misamis Oriental ang 2026 National Tourism Week sa isang seremonya na ginanap sa Provincial Capital Grounds Capital Compound, Cagayan de Oro City. Ayon kay Misamis Oriental Tourism Officer Cinderella Faye Obinita, layunin ng selebrasyon na maipakilala sa publiko ang mga natatanging destinasyon, kultura, kasaysayan, pagkain at lokal na talento ng lalawigan. Sa temang Uniquely Miss Oro, hinikayat ni Obinita ang publiko na makiisa sa mga aktibidad at higit pang tuklasin ang mga maipagmamalaking turismo ng Misamis Oriental. Tampok sa isang linggong selebrasyon ng mga kompetisyon, cultural showcases, food exhibits at iba pang tourism activities. May mga programa rin na nakatuon sa pagpapalakas ng kaalaman at

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
1: Oras sa ating yun, 35 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling kubaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababakinggan loud and clear sa pamamagitan po yan ng ating Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Pag dito po sa lungsod natin ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Sa ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at 93.7- o Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Sa ating namang live na ito, maaari niyo pong share ang live natin. Samantala, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o ng inyong mga greetings o shoutout po. Ito po yung tawag natin dyan. At yan po yung papasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Itama inyo mga orasan alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Halos 17.5 million pesos na halaga ng sahod, livelihood assistance at stipend ang ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o Dole Bukidnon Provincial Field Office sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa nito. Isinagawa ang pamamahagi bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat noong September 14 sa Kaabulan Park sa Malaybalay City. Sa ilalim ng tupad, 475 benepisyaryo mula sa Talagang, Quezon, Maramag at Malaybalay City ang tumanggap naman ng kabuang 1,734,500. Samantala, 23 individual ang nabigyan ng 490,729 pesos na livelihood grants sa ilalim pa rin ng DILP. Nakakuha rin ng Santa Monica Bukidnon Multipurpose Cooperative ng 11.95 million pesos na halaga ng pondo bilang suporta naman sa mga proyekto na kalaan para sa maliit na negosyo at mga pamilyang nangangailangan. Sa ilalim naman ng SPES, 406 na estudyante at tumanggap naman ng kabuuang 1.9 million pesos habang 150 interns naman na nakinabang ng 742 plus thousand pesos sa ilalim pa rin ng GIP.
2: Samantala, humiling ang Northern Bukidnon Transport Service Cooperative on Nobitsko ng karagdagang fuel subsidy at mas maigpit na hakbang upang makontrol ang presyo ng krudo. Kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, ang Kenobsco manager Raisel Maputi. Ramdam ng mga transport operator at driver ang epekto ng mataas na presyo ng langis dahil malaking bahagi ito ng kanilang araw-araw na gastusin sa operasyon. Bagamat nadagdagan na umanom ng 1,500 pesos hanggang 1,800 pesos kada linggo ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong diesel-powered public utility vehicle, sinabi ni Maputi na hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang tumataas na gasto sa krudo. Nangangamba rin ang kooperatiba na

0: maaaring umabot o lumampas sa 100 pesos kada litro ang presyo ng langis kung magpapatuloy ang pagtaas nito. Bukod dito ay minungkahi ng NOBSCO na isama rin sa programa ang mga public utility vehicle na gumagamit ng gasolina dahil apektado rin umano ang kanilang operasyon sa patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo.
1: Oras natin 39 minuto magkalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga, panghuli sa atin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon, ginanap sa Valencia City Gymnasium noong Setyembre 15 ang pagdiriwang ng 18th founding anniversary ng Valencia City Government Employees Union o BCGEU. Dumalo sa aktividad si Vice President Sara Duterte Campio na nagbahayag na pasasalamat sa BCGEU sa patuloy nitong pagsusulong sa kapakanan at karapatan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan. Nagpaabot naman ang pasasalamat sa Vice Presidente si Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, City Consultant na dating Mayor Jose Jun Galario Jr. at BCGEU President Marcel Sena. JD, dahil sa kanyang pagdalo sa nasabing selebrasyon, binigyan din sa okasyon ng 18 taon ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga empleyado at lokal na pamahalaan, binabahagi pa rin ang kanilang pagsisikap na maisulong ang patuloy na pag-unlad ng Valencia City. Oras natin, alas 7.40 na nagmamadaling umaga, oras natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Dabago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Sa atin namang balitang Mindanao, inaasahan ngayong Linggo ang maulap na kalagitan, kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorm sa Davao del Sur dahil sa patuloy na umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCC. Ay sa pag-asa, kabilang ang malaking bahagi ng Mindanao sa mga lugar na makakaranas ng maulang panahon. Posibleng maging mas malakas ang pag-ulan sa ilang lugar, partikular tuwing may thunderstorms dahil dito, pinapayuhan naman ang mga residente sa mababang lugar o sa mga mababang lugar at mga komunidad na malapit sa ilog at sapa na maging alerto sa posibleng paglala at pagbaha o biglaang pagbaha at pagtaas naman ng tubig. Pinag-iingat din ang mga motorista at biyahero dahil maaaring bumaba ang visibility at maging madulas sa mga kalsada kapag malakas ang ulan. Pinapayuhan din ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin ng PAGASA at abiso ng mga lokal na Disaster Risk Reduction Offices. Alas 7.41 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumako tayo sa mga balita mula naman sa Ibayong Daga.
2: Heart FM, Balitang International.
1: Umabot na sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga taong edad 100 pataas sa bansang Japan sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng nasabing bansa. Ayon sa Ministry of Health, Labor and Welfare, nasa 107,677 centenarians ang naitala nitong buwan ng Setyembre, halos 8,000 dagdag kumpara noong nakaraang taon. Karamihan sa mga ito ay mga babae na bumubuo naman sa 88% o 94,298 ng kabuuang bilang. Patuloy na kabilang ang Japan sa mga bansang may pinakamahabang life expectancy na nasa average na 84 years old noong 2024. Iniugnay ng mga eksperto ang mahabang buhay ng mga Hapon sa healthy diet, advanced healthcare system at lifestyle na nagbibigay halaga sa tinatawag na ikigay. Gayunpaman, nagdudulot din ang pressure sa ekonomiya ng Japan ang aging population dahil tumataas ang elderly care costs at lumiit ang workforce habang patuloy na bumababa ang kanilang birth rate.
2: Heart FM, Balita!
0: Samantala, inakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nilang tinarget ang sinakyan nitong eroplano. Inalimbawa nito nung ito ay nasa Moldova kung saan nandoon ang kanyang presidential jet ay nagsagawa rin ng drone attack ang Russia sa nasabing bansa. Pagbalik din nito sa Ukraine ay hindi pa rin tumigil ang Russia sa pag-atake sa eroplano ng Ukraine President. Una nang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik nang tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Patungo noon ang Ukraine President sa Oslo, Norway na mangyari ang pag-atake. Wala namang nasaktan sa mga miyembro ng presidential delegations kung saan lahat sila ay ligtas.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pambalagasan, muling maglalaro sa Asian Basketball si nating Rain or Shine Import Jelling Johnson matapos sumali sa Abra Weavers para sa kanilang kampanya sa East Asia Super League. Makakasama ni Johnson na naturalized na Filipino na si Malik Du sa front court ng reigning MPBL champions. Nag-average si Johnson at 23.7 points at 13.9 rebounds sa kanyang stint sa PBA season 50 Commissioner's Cup kung saan natulungan niya ang Rain or Shine na umabot sa semifinals. Pangungunahan naman ng mga lokal sina o pangunahan naman ang team ng mga lokal na sina Dave Ildefonso, Sean Ildefonso, Engo Serrano at Mike Ayun-Ayun ang team ng Abra. Nasa group si ang Weavers kasama ang Hong Kong, ang Hong Kong Eastern, Ryukyu Golden Kings at ang Taoyuan Pilots.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
0: Pinawalang bisa ng Land Transportation Office o LTO sa loob ng 2 taon ang driver's license ng aktor na si Ninyo Mulak matapos ang aksidente sa Antipolo City noong nakaraang buwan. Ayon sa LTO, lumabas sa kanilang investigasyon na nawala ng kontrol si Mulak sa kanyang minamaneyong sasakyan dahil sa labis na kapaguran. 3 gusali at 1 motorsiklo ang nabangga sa insidente. Mananatili namang naka-alarm status ang sasakyan ng aktor upang maipatupad ang kaukulang multa at maiwasan ang anumang transaksyong may kaugnayan dito. Magugunitang inamin ni Mulak na nakatulog siya habang nagmamaneho dahil nga sa matinding kapaguran.
1: Nako po, kaya naman ito ha, may lesson ito ha. Kapag nakakaramdam kayo ng pagkaantok sa inyong pagmamaneho, yes, huwag niyong pilitin.
0: Oo, ha? Delikado.
1: Delikado po yan, lalo-lalo na sa mga may pasahero at naghahanap buhay. Diba kasi naman, siyempre kapag inaantok kayo, hindi po mahiyang magsabi na inaantok kayo.
0: Correct.
1: Lalo na yung mga long drive, binari, driver ka ng bus. O sa lahat ng mga bus na nakikinig ngayon, ha? Bus, o kaya mga van, diba na may mga pasahero, hindi lang isang pasahero, kundi maraming pasahero kayong laman. Kapag inaantok kayo, pwede naman kayo magsabi na inaantok kayo. Diba? Kaysa naman magpatuloy ho tayo.
0: Disgrasya,
1: abuti natin. Baka ilang minuto lamang na idlip, okay na eh.
0: Oo.
1: May mga strategy yung ginagawa yung mga veterano mga drivers kapag inaantok. Alam mo kung ano?
0: Ano?
1: Kapag inaantok na sa pagmamaneho, bumababa sila ng kanilang sasakyan, iikot sila ng mga 8 beses.
0: Para mawala sila.
1: Umiikot sila doon sa kanilang sasakyan ng 8 beses.
0: Mm-mm.
1: Actually, 4 beses pa clockwise. Tapos 4 beses naman counterclockwise. Hindi ko alam kung effective. Hindi ko pa naman na-try yan. Pero matagal ko nang napapakinggan yung strategy na yan na ginagawa ng mga drivers. Abay, kung driver ka ng truck at bus, medyo magigising ka talaga. Alam mo kung bakit? Haba nung bus mo eh.
0: Oo nga eh.
1: Di ba?
0: Medyo mahaba-haba yung
1: lalakarin mo.
0: Paglalakarin, pag-iikutan.
1: Oh, di ba? So magigising ka talaga.
0: Correct.
1: Pero hindi kasalanan. Hindi nakakahiya magsabi na inaantok ka. Tsaka, pag alam mong puyat ka, abay, pwede bang huwag ka munang pumasada?
0: Magmaneho.
1: Di ba? Alam mo, antoking ka eh, kasi napuyat ka eh.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Kahit ilang kape pa yan, nako.
1: Hindi yan uubra.
0: Makatulog lang ng konti, power nap, sabi nga nila, di ba?
1: Alam mo, hindi ka pwede mag-power nap sa pagmamaneho.
0: Hindi.
1: Alam mo, tumabi ka muna.
0: Tumabi ka muna, of course. So, you can ask naman the passengers. Or kung alam mo naman na, inantok ka na, medyo malayo-layo pa yung biyahe mo. Siguro. Sige, idlip muna akong sandali. Bago magbiyahe.
1: Meron tayong kasabihan sa pagmamaneho. Ang isang segundo sa pagmamaneho ay katumbas po ng habang buhay. Ang isang segundong pag-idlip sa pagmamaneho ay katumbas po ng habang buhay na pagsisisi.
0: Correct.
1: Nako. Marami na nangyari yung ganyan. Idlip lang. Napa-idlip. Ayan na! Nanay ka sugat, bay.
0: Kaya, importante talaga na magdasal bago bumiyahe. Importante talaga yan. Kasi, you know, sabi nga ng aking na mayapang ama, when you're outside of the house, yung isang paa mo ay nakabaon na sa lupa.
1: Nasa isang hukay na yan. Ano man ang ating mga ginagawa.
0: Correct. Diba? Kaya hindi ko rin nabiblame yung mga magulang talaga na kapag nakaalis yung mga anak nila, yung worry,
1: diba?
0: Yung andun yung pag-aalala na, uy, Diyos ko.
1: Lalo na kapag kami mga dala kang sasakyan, namaneho ka, diba, sa kalsada. Ikaw, nag-iingat ka, pero yung iba,
0: yun nga. You're a responsible driver, pero yung kasunod mo.
1: Yun. Ako po. Talaga naman. Pero alam mo naman, kung maghalimbawa, alam mo maghahanap buhay ka kinabukasan. Huwag ka na magpuyat ngayon.
0: Correct.
1: Alam mo namang may trabaho ka, ugma. Diba, nag more battles pa ka. Diba? Parang si paring tutor. Diba?
0: Napapisay
1: niya. Napapisay. Diba? Huwag ka nang ano, huwag ka nang magpuyat, diba? Alam mo, magmaneho ko kinabukasan, alas tres ka na natulog. Diba? Huwag ka nang panay scatter. Bira, inabot ka na madaling araw, tulog ka. Mapahinga kasi alam mo, meron kang hanap buhay kinaugma.
0: Yes.
1: Buti sana ko yung hanap buhay mo sa opisina. At least pwede kang umidlip-idlip. Na, pakawat-kawat o tulog, di ba? Pwede yan. Eh, wala ka kasi, okay lang umidlip. Eh, kung nagmamaneho ka, hindi ka pwedeng umidlip.
0: Ay, marami akong kilalang ganyan.
1: Oo, na umidlip. Hindi nga idlip, humihiga talaga eh.
0: Good morning.
1: Hala pag nabusog.
0: Oh, ay!
1: Sigurado ka.
0: parang nagiging fourth ang ating. At saka ano din, may alam mo ba, prior to this controversy, yung biktima, naging biktima ng aksidente.
1: Ni Ninyo Mula.
0: Ay nanawagan siya sa aktor na tulungan sila financially.
1: Ayo.
0: Pero nangako naman itong si Ninyo. Nung na-aksidente na gagawin niya lahat, tutulong siya. Ngayon, ay nanawagan sila na panindigan mo yung sinabi mo. Yung pangako mo, tutulungan mo kami.
1: Eh, kilala naman natin ang karakter ng Ninyo Mula. Mabait naman tao yan. At saka may stable naman na negosyo yan. Oo, nandiyan sa Cubao, ay napakasarap.
0: Umabot na nga yan dito.
1: Umabot na yan dito?
0: Meron na dito.
1: Oo, nasa isang malaking network pa ako. Malapit lang kasi yan eh. Halos every other day, nandiyan dumadaan ako dyan kasi may pinupuntahan ako dyan. Nagpa-park ako palagi doon sa harapan ng kanyang ensimada. Lami kayo ba eh? In fairness naman.
0: Ang sarap. Maraming negosyo si Ninyo eh.
1: Marami.
0: Tsaka yung anak niya na naging child star.
1: Sino yun?
0: Si, nakalimutan ko yung pangalan ng batang yun. Naging ano yun eh, nag-growing bulilit sandali. Tapos, ang kulit na ba? Pero ngayon, nako.
1: Reincarnation ni Ninyo Mulak yun. Kasi kamukha niya.
0: Tsaka yung pag-abibo.
1: Parang Ninyo Mulak talaga.
0: Yes.
1: Anyway, sana na may malampasan ni Ninyo ito. Parang sabi nga natin eh, dalawang taon lang naman yan. Magtapos yung dalawang taon, sa bilis ng panahon ngayon, hindi mo na mamalayan, baka kapag maneho ka na ulit.
0: Di ba nga yung barangay election natin 2 years ago, ngayon naman.
1: Election na naman.
0: Hindi pa natin sure.
1: Kung matutuloy. Anyway.
0: Tingnan natin.
1: Sige, salamat sa chika mo sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Teka muna, 9 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kaalsada.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin.
1: Nasalikin natin si SPG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo!
3: Magandang umaga rin sa'yo, Marnel. Magandang umaga, Supers. At tatataan dyan sa Galaxy Gusa. Medyo may build-up na tayo dyan konti. Dahil nga sa ating Papas Food dyan. Dire-diretso, papuntang Kugon. Okay naman ang bahagi ng Kugon. Pagpunta natin dito sa itong Yakapin Street, dire-diretso, may build-up lang konti. Okay naman, makakalusugan naman na maayos. At hanggang sa makarating ako sa Belly Street, doon na naman sa palabas ng Belly Street, papunta Claro Airport. At sa makaligo ko din sa Mapistrano HM, Mapistrano, okay naman. Hanggang sa Garland, hanggang Selena Bridge, okay naman ang sakyan.
1: Ayos! Asang lugar ka na ngayon?
3: Nakakating na akong Patag.
1: Ayun, nandiyan ka na ngayon sa may Patag. Sige, may pasero ka ba?
3: Naghahanap pa sa ngayon.
1: Sige. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you sa iyong report. HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon. Mga krasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic, alamin.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Oras natin ngayon, 8 minuto bago sumapit. Ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang balita para po sa araw na ito ng Webes, September 17, ngayon taong 2026. Sabantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, mga senador na hindi lumalahok sa impeachment trial, hindi dapat isama sa voting threshold ayon sa prosecution.
0: Davao City Mayor Baste Duterte kabilang sa mga testigong iharap ng prosecution laban sa kapatid na si VP Sara.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, FVRRD personal na humarap sa status conference ng ICC sa The Hague.
0: At headlines sa ating balitang lokal, CPP-NCMR, kinumpirma ang pagkamatay ng apat na kadre sa Agusan del Sur.
1: LTFRB 10 humarap naman sa CDO City Council kaugnay naman sa Green GSM Taxis.
0: At balitang lokal pa rin, dalawang lalaki arestado, mahigit 1,000,000 pisong halaga na ang iniinalang shabu na kumpiska sa Barangay Gusa.
1: Sa ating balitang lokal pa rin, Misamis Oriental, tinampok naman ang natatanging kultura at turismo sa National Tourism Week.
0: At halos 17.5 billion pesos na tulong ipinamahagi ng Dolly Bukidnon.
1: The bits ko, humihining naman ang karagdagang fuel subsidy dahil sa pagtaas ng presyo ng langis.
0: Headlines sa Balita Bukidnon pa rin na VCGEU ipinagdiwang ang 18th founding anniversary, VP Sara Duterte dumalo.
1: Sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur inaasahan ang pag-ulan at pag-idlat dahil naman sa ITCZ.
0: At headlines sa ating balitang international, Japan nakapagtala na makasaysayang bilang na maigit sa 100,000 centenarians ngayon taon.
1: Sa balitang international pa rin, Zelensky inakusahan ng Russia sa makailang ulit na tinarget o pag-target sa eroplano nito.
0: At sa ating balitang pampalakasan, Jaylene Johnson sasama sa Abra Weavers.
1: At sa ating showbiz balita, LTO binawian ang lisensya si Ninyo Mulag ng 2 taon.
2: Heart FM Balita.
1: Oras natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Yung mga pa-shoutout natin, no?
0: Maying buntag sa Galas family. Diyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Mami Jeline, Sir Nicolas, Mami Elaine, at si Sir Glenn. Maying buntag. Thank you.
1: Meron na tayo pagdatamang gagawin na doon sa winner natin ng The Price is Rice, ha? Tawag dito, The Price is Rice Overload. Yun po pala yung apelyedo niya ay na-crossover doon sa isang winner. So, yun po yung typo. Ang ating pong winner talaga doon sa ating The Price is Rice Overload ay si Bevin Apal. Yan, Bevin Apal ng Kitoda Taxi. Yan, Bevin Apal, nakadaog kagbugas at groceries, ha, pumunta ka dito.
0: Congratulations.
1: Kahit ang chinelas ka.
0: Kasi wala yung problema.
1: Kasi kayo na sa sapatos.
0: Oo.
1: Si Bevin Apal. Ben Apal. Punta ka dito. Dali. Para makuha mo yung papremyo. Yan na.
0: At ito si Mami Lilin Genal, Puzon Gayev ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Maying buntag. Thank you for always listening.
1: Si Gabillanueva Balbon! Ang pangatukan Bukidnon sa kanyang daughter daw, Iona Bree. And to my partner, JR Diacor. Magandang umaga.
0: Si Lola Lalang nakikinig sa atin na watching from Anupulan, Claveria, Misamis Oriental. Good morning.
1: Maraming
0: salamat.
1: Ophelia Restore, magandang umaga din. Thank you so much for listening.
0: Ayan, si Sir Oliver Bicarme Dupalco. Ayan, maayong buntag. Good morning sa maindahag naman yan.
1: Ayun. Ito naman, sana may lapasan. Si Ate Fel, good morning daw. Salamat sa paghahatid ng mga balita. Shoutout sa akong mother dear, kay Mama Inday, and always watching and listening ang Team Turok Botoy. At sa lahat ng mga nangiginig at nanonood daw. Ayan, magandang umaga.
0: Ayan. Good morning kay Ma'am Beverly and
1: Bas Mayor
0: Sigla. Good morning. May buntag. Thank you po.
1: Si Remedios Gimelo, nakikinig din sa atin all the way from Crystal Maramag. Thank you.
0: Ito naman, walang palya to. Si Sir Efren Wayan. May buntag. Dyan sa may City Homes pala ng upo, lang Wayan family.
1: Oy.
0: Kay Nanay Siding, may buntag. Thank you sa pagpamina.
1: Ayun o. Si Lalina Bonitanya Wiso. Good morning. Shoutouts King Louis Barbecue ng Faiso Trinitas Bugo. Yan, may buntag.
0: At ito, ang wala ding palya to.
1: Oy.
0: Si Sarah Dean.
1: Sarah Dean, the place to be.
0: Oo, ng Upper Nazareth. May buntag. Thank you sa iyong pakikinig mo.
1: Ayan. May buntag din ang napita. Kamusta na? Namahaw sa'yo, pamahaw niya.
0: Good morning pala sa Pitogo and Guide family.
1: Hoy!
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa may barangay. Kama man ah.
1: Ay, oo. Si Angie ba yan?
0: Si Angie Lou.
1: Nako, lagi naka, ano yan, naka-comment lagi dun sa Jason Space Heart FM. Oo.
0: Ay.
1: Dagang salamat.
0: Diba? Ito ko na, ito may i-share lang ako kasi, diba, namomblema ang Japan.
1: Oo.
0: Ang ganda ng problema ng Japan.
1: Oo.
0: Oo. Kasi, diba nga, uabot ng 100,000 yung centenarians nila.
1: Ang haba ng buhay.
0: Ang haba ng buhay.
1: Oo.
0: So, ngayon, why not maging ano tayo, ano, pamarisan kung ano man yung good and magandang practices ng Japan when it comes to healthy living.
1: Sa diet talaga yan.
0: Sa diet. Yung
1: pagkain nila, pagkain. Mahilig sila sa gulay,
0: yes,
1: isda. Oo. Mahilig sila sa ganun. Isda, gulay, mga may sabaw.
0: Yes.
1: Diba? Hindi rin sila masyadong, may kanin din sila, may rice sila.
0: Meron sila, pwede kasi masyado makanin.
1: Hindi makanin, no?
0: Although yung may mga ano sila, di ba, yung para mga maki, yeah, yung mga ganon.
1: Oh.
0: Oh, pero sashimi nila, binabalot nila sa, or kanila mga food.
1: Maganda yung pagkain nila, no?
0: Oh.
1: Makatira, lipat na nga ang Japan.
0: Maganda ng Japan.
1: Japan Street.
0: Japan Street.
1: Okay, Japan Nueva Ecija.
0: Meron, Japan yun.
1: Japan ba yun?
0: Japan kasi yun.
1: O siya, sige na. Oras natin. Eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.700 FM Cagayan de Oro at 93.700 FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arshaga, Tony Gonzalez, at ito rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor, paring Totor Nodalo. Like and share, ha? At Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapa paghatid balita.
0: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
5: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
6: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.